0: sa Bangladesh or medical tent center kay mao na mo ginaingalan unyang ko ba na kauna tawag tagam di na gyud mabalik ina diha
1: abi na kung nagkakaon nagpizza
0: go katong uban nga naapay kwarta ay mato nilag kwan ay private og mubiyahe nila og Margos bahalag layo kay tarong pang serbisyo sa regional hospital pero sa Bangladesh or medical tent center but lang loy na lang ta
1: naapay ilahang ingon nga ah namutbot si eh, mag-aman-aman para bagin mo ka kung ano nang aman ka nang ka move on anang inyong aman-aman nga dugay ramang kain nang na-dismiss ang sagod mo
0: na mangita mo sa Super Health Center ah nasa Tiguma nasa Tiguma sir at tuwa pakumpayan mo dito pa-admit mo dito pa na mga doktor dito nga gajuti
1: yes ang C3 inyong ingon pa ninyo nga nang ulahin mo ang hospital giingon man mi ninyo nag-explain naman ta diha nga si Mayor Sammy nagpasalig yung hospital ang infirmary dayon ang C3 o musugot pa ang Department of Health or kanang sang-ayon pa na siya sa kanang gimbutan sa healthcare na hospital lang babaw sa C3 dili lagi pwede nang sa C3
0: kay lagi dili man yes. Kapasar gi aduan sa DOH dili kapasar kay ang ubos commercial nga mga stall unya wala pud sa na design as a hospital kasabot
1: yes.
0: Mo
1: oh dayon na apag
0: kapila na mo nang balik-balik og explain di mo kasabot kay mga ugok mong dagko
1: oh sa sentrong bahin gid sa siyudad sa Pagadian dili na siya pwede nga hospital kay naa nay daghang kaayong hospital nga mga pribado but then pinaka tamyag or insaktong lugar katong sa Danlugan yod mao nang Pagadian City Infirmary located at Danlugan dayon dili pwede lagi ng C3 ha it's a commercial building owned by the local government unit of Pagadian and then kanang tuwad po na ni Mayor Sammy ko at tong una pa niyang pagkamayor within 9 years sa una niyang pagkamayor karon 9 years yapon.
0: Gusto unta ni Mayor nga yes. Katong paglingkod niya kay naman siya giluwatan nga pamahayag nga ang C3 Bahatog Hospital kanang 4th floor pero dili lagi pwede kay ang structure wala na subay gyud sa structural sa usa ka hospital.
1: Yes, dili siya design
0: nga giinan gyud sa DOH nga dili pwede mayor. Mao tang himo ni mayor, aduna naman siya'y project sa una way back 2013 ang Infirmary Hospital nga wala ninyo gipadayon sa inyong administration kay namdo mo. Kamo inyong administration ang Infirmary Hospital nga lata nin taon pagbalik ni mayor.
1: Gituwayag kanding.
0: Oh, si mayor pa'y garenovate di karon napahimos la na atong Infirmary Hospital. O niya, kay wala man po ninyo tabangi. Unsa may mapaspas din paghuman sa mga proyekto nga ang budget pundo, igora ang city government ray gabahin-bahin para nga mahuman ang tanang mga proyekto. Kaya dili lang ang Infirmary Hospital ang gitutukan ni Mayor Samico. Daghag mga proyekto sa kada barangay na iyahang ibo-bo. O niya, mga tanap, pagin mo nga, unsa ka ni mga barangaya nga top 3 priority project? Ganun kayo yung pangatanon? Ato nyo, city engineer! Pamuta na mo rito, no? Sa taon mo eh. Marumog mga
1: yes,
0: pahong diha.
1: So, ang C3, dili siya designed ha. Dili siya disenyo para hospital. Ang hospital yun. Aron mapuslan po, alang-alang magmaghimo pa sa Mayor Sammy o hospital. Nga na may Pagadian City Infirmary. Ang pagpanindot, pagparenovate na malang kaysa inyuhang panahon sa administrasyon sa una nga wala si Mayor Sammy ko. Kaya inyo manggipapriso, no? Muna itinood diha. Dayon ka nang gituguayan ng mga kanding.
0: Ang nagpapriso kay gipakita magita tong apidabit anaagi mga
2: og pibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano.
0: Mayor Samico kay usa si Mayor Samico nga ligon ninyo nga kontra sa umaabot buhon. Pero tiging ligon na.
1: Umaabot man gyud og sa umaabot pa. Nagtigi na bitaw din sa Pagadian City bisag
0: wa gay kada og pilde.
1: Hapit gyud pun mapildis Mayor Sammy tungod sa daghanan kayo ninyong mga taktikas.
0: Grabe no, taktikas. Kayo ninyong tanang, mga taktikas oy. Kompleto.
1: Kanang gusto na gyud asos Ginoo. Tabang Lord makaingunta kay ang atong expectation sa minilmil ka mga minilmil ang butos nga kanang biyaan sila ni Mayor Sammy. Sus, gamay na lang ginin taong kay kulang nga si Mayor Sammy mapildi tungod kay sa inyo ang daghang kay mga taktikas ning ko ning talab yun.
0: Pila
1: it's not designed because God is good
0: yes,
1: all the time.
0: Mauna, pila yes. Ka bilyon ang gigasto. Wagid mo kadaog, dre. Wagid mo kaparog. Sa dakbayan sa Pagadian kay ang mga katawhang Pagadianon sa klaro nga pagkaistorya nakita nila og tataw ang kalambuan sa syudad sa Pagadian ang probinsya top 7 forest province sa Mindanao top 2 forest province sa Region 9 SJLJ October 10, bagsak pag yun. Kaya wala na tayong
1: panahon, Rods.
0: Oga, good financial housekeeping. Wala pag-ibig na appeal, kaya wala ika, wala nakasubmit, kaya wala po isubmit nila. O, muna klarong pag-isun niya, compare sa Riche City. Ayun na mo pagkuan lagi. Kaya kung saon ninyo, di gin mo kagwantan dari sa dakbayan sa pagkuan.
1: Ay, natanin niyo.
0: Maklaro man, ang gibinuhata ni Mayor Samico. Base niya sa among ipamulong. Oga.
1: Wala na tayo panahon.
0: Wala na tayo igong oras pagpadayon sa inyong programa ang kakuhan. Huwag akong higala sa kanginan sa gihapon. Peace be with you all. Sa gihapon, Dudes Marzon.
1: Yes, regards daw sa Goat the Wonderful. Kailan naging cookies na sa Goat the Wonderful?
0: Oh, katong isa.
1: Oh, katong isa, si Digi Digi Digi Digi. Anyway, guys, sa ngalan sa amahan sa syudad, sa pagadian Mayor Samico, o sa pagadian City 15 Council, naadiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, City Councilor Engineer Roger Acedillo. And syempre pa, ako si Redrio Moingon. God will make a way because God is good all the time, whatever happens. Life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
3: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: Radyo Magbating.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando, isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: O Danday?
7: Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
0: 106.3 Bell FM. Number one for today's hits. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
1: Oras, alas 8:30.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Co.
4: May gala alas 8:34. May buntag sa tanan natong mga member, consumer owners, Tiro Langkob sa Samsuri Kuno. Welcome sa itong programa matag Lunes sa itong Biyernes. Samsuri ko ang update is libre kabansa nga magiguban kaninyo sunod sa media oras ng pagkatong sa magkasayuran kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod o siyudad sa pagadian, sa tanan mga opisyalis sa Member Consumer Owners Organization, ang kilanguban Chairman, Vice Chairman, Secretary, Treasurer, sa tanan mga Board of Directors, Pagpangulo, ni President Edmundo Dundali Jr., sa Management and Staff, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer, Jose Raul Sanyel, sa tanan mga Department Heads, sinabi na ni Ma'am Asusina de Islagura, ang Institutional Manager, the same time EDP Manager, ngato sa Manager Clifford Ferulen, ang Executive Staff Assistant, Corporate Manager, o OIC Area 2 Manager, kain Samsuri Kuno, at tulog ang areas, ang Area 1, ng under supervision ni JM Sanyel. O karon sa atong situational report, atong siren nga Hulyo 17 karon, nagpadayon karon ang pag-serve o mga notice, reminder, no? Ngato sa wala nakatuman sa inyong mga obligasyon matagbulan din sa Samsuri Kuno tungod kay ang Hulyo 23 mao nay cut off date alang niini kay kung mulapas na to this after serving sa disconnection pwede na mo putlan, supposed to be pwede mo putlan sa pagkaron pero mayuhon man Samsuri Kuno padalan paghihapon mog reminder, no? Pahinomdom alang niya itong limtanon kayo mga higala. O July 25-31, mao na yung pagsugod sa pagbasa sa inyong mga kilowatt hour meters. So sa ito pa, ang due date karong sunod bulan, magsugod na pizza 1-7, kay pito mga kadlaw, mo due na din na. O before due date, ang mobile din eh, maka-appeal na mo sa anniversary raffle draw, kay Agosto naman ron, kada mang gina Agosto do na may anniversary raffle draw ato lang gina hulaton kay ang pa-premyo nini tulo ka mga areas pareho ra og premyo sa Area 1 sa napulo ka mga lungsod, Area 3 napulo ka mga lungsod, sa Area 2 din sa Pagadian City upat ka lungsod og siyudad sa Pagadian. O karon mga gala tong unahon dinhi mga power interruption, so ato ning klarohon nga karong adlaw pizza 17 anong Biyernes alas 6 buntag alas 7 sa buntag sa ato pa napalong na no ang diha sa Tikwas substation nga mo na nagserve sa San Pablo Feeder diha sa lungsod sa San Pablo o Gipos Feeder nga nagserve sa lungsod sa Gipos o Dubao Feeder nga nagserve po sa lungsod sa Dumalinaw o Tigbao. Manan Dubao kay combination man sa Dumalinaw o Tigbao. Manan Dubao Feeder. Pagadian City area, maunaling musunod yung mga barangay. Ang Palpalan, Baloy Buan, Lumad, Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Lourdes, Dampalan, Lizon Valley, Naswerte, Upper Sibatang, Dituray, Pidulunan, Balintawak Portion o Buena Vista o ang Nazaret. Muni ang napektuhan niya alas 6 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag. So ang rason ini mao ang katong pag schedule nga magbutang kada control functionality no testing of protection equipment mao ni siya dayon circuit breakers disconnecting switches ug uban pang associated substation devices distiquas substation unya kani nga mong activity gikinahanglan kayo aron ma saira no ang proper operation sa mong substation automation automated naman na system and to help ensure masiguro nga mapadayonon ang serbisyo sa kuryente og safety sa tanan nga gagamit og kuryente ang kuryente mabalik without immediately upon completion of the activity all concerned advice to take the necessary precautions during the scheduled interruption. Monigi Permahan, GMCEO Jose Rosaniel, ang General Manager of Chief Executive Officer. Unya to pumbalikon, kagahapon, July 16, kaduhara bali o karong Polyo 23, alaw gihapon nga huwibis. Alas 9 sa buntag hanto alas 5 sa hapon. So, karoon na pong huwibis, alas 9 hanto alas 5, ang dumalinaw tigbaw feeder nga manay nag-serve sa Barangay Lalala, Pidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, ako naming basa ganyan, no? Lower Sibatang, Diburok, Laswerte, Dampalan, Lourdes, Lizon Valley, nga sakop sa pwedean, apil na ang barangay sa Nanganangan, nga sakop sa Tigbaw, o barangay Kugunan, o Nuburan, nga sakop sa Labangan, sa mga Dilsor. Ang rasonan niyo mo ang pag-ilis sa nagabukang pusti, doon na po i-relocate ng mga pusti. Gumikan kay na piktuhan sa road widening o isabay po ning pag-clearing sa linya sa maong lugar kay aron malikayan ang fluctuation kay kung mo labtik na sa linya, wala na siya, mag-feedok na siya. Dahil mahimo na siyang permanent fault kung masablay na sa linya, hindi mo balik po rin 100 putlon ka na nakasablay. Mauna nga, kanyang pag-clearing sa linya, idungan yun siya. Di yun siya ilain. Kaya dili pwede magpalong nga mag-clearing ra. Kung dili, kung doon ay paghimoon sa matang substation, isabay po ning pag-clearing sa linya. Mubalik ni without prior notice kung mahuman na ang maintenance works o necessary preparations na po. Anong kanatuntanan? Okay, balik wala pa mo naka-charge sa inyong mga cellphone, i-charge yun na dahan. Samtang wala pa magpalong alas 9 buntag hanggang alas 5 sa hapon kay murag 8 man ka oras no 8 ka oras 9 a.m. to 5 p.m. ang maong schedule. Onya ato pong balikon ning schedule sa National Grid Corporation of the Philippines. Nilangutan na iko ano ba ni alas alas 8 sa buntag hanggang alas 6 sa hapon. Murag kung ano siya, 12 ni siya ka oras, no? Ang apektuhan ani, way labot diris pagadian. Ang substation na sa switch Ramon Magsaysay, nga man ay nag-serve sa Ramon Magsaysay, Sumidon Tumisalip, o part of Tabulig. Ang kulo Mulabi, substation nga man nag-serve sa part of Tabulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, o Donvic, o ang San Jose substation na sa Aurora sa mga Lensor. So, line maintenance ni sa Aurora, magangon 69 kV line, ngaya sa National Grid Corporation of the Philippines. So, annual maintenance ni siya, karong tuiga 2026. So, mao ni siya ang burnout karong augmapon, Sabado, Pizza de Sulso, alas 6 sa buntag, hantod alas 6 sa hapon. Karon mga igala, dili na punta pagpahinom doon sa itong Magma Municipal Annual General Membership Assembly bringing the co-op closer to people. Kinahanglan nga ang management and staff headed by GMCEO Jose Ronzaniel ang mubisita sa mga kalungsuran, 24 kalungsod o siyudad sa Pagadian. Ang Pagadian, gibahin ni siya o kaduhano, ang Zone 1 o Zone 4, dungan ni siya, Zone 5 o Zone 6, dungan pod, pit sa 5 o pit sa 11 sa bulan sa Agosto. Nadayon na gini siya, kay o man ni nadayon, at upamanta ning April 8, paingon sa May 21. Ya karon madayon na August 5, paingon sa October 6. So, kasagaran, nga daghan kay mga schedule kay September, kay kaning August, pag humana ning 5 o 11, ana pa day 27, ang Tigbaw o Dumalinaw, pagka September na dayon, September 2, ang San Pablo, September 4, ang Gipos, September 8, ang Tukuran o Labangan, September 10, ang Aurora, o ang September 14, ang Ramon Magsaysay, September 16, Midsalip o Suminot, September 18, ang Dumingag o Mahayag, September 22, ang Don Victoriano, nga sakop sa Misamis o Silindal, kay adapted municipality man siya, o pagkahapon diha sa Jose Pena, pagkapit sa 24 sa September, mauna sab ang sa Tambulig o sa Mulabi, pit sa 28 ang Salapuyan o San Miguel. Balik na po ta diri sa Baganyan Peninsula area, kay tulo man ni ka areas. Pagkapit sa 30 ang Bensinsagon o ang Margo sa Tubig. Dayon aduna dayon sa October 2 nga mauna po ng tabina o pitugo, katapusan ni October 6 mauna ni Mataling o Dinas. Kabahin sa mga satellite venue, lantawa lang ninyo ang call letter ngayon na dawat kay mauna giya guide ninyo kung asa mo matambong para ni Mr. Saturnino Castile diha sa Napulan. Nanawag lang ko siya ganiha nga diha kuno gihapon siya mo appeal sa Balangasan Sensation. O, siyempre kay Balangasan, doon naman na sa Napulan. Kay upat manika venue, ang Tiguma Covered Court, ang Balangasan Covered Court, o ang Buena Vista Covered Court. Kay ang main venue, Momin Samsuri Kuan Heros Hall. So we hope nga inyuhan ang tamdan. Kay importante yung kainin pagtambong sa magma. Bringing the co-op closer to the people, ang Samsuri ko ragyod na mubisita sa mataglungsod aron pahibawon mo sa accomplishment sa Samsuri ko uno. Last year, 2025, kay 2026 man karon. So, wala yun nagkulang sa Samsuri ko uno pagpahibawon ni ini kay murag duha na yun kabulan, no? Bulan sa Hunyo o Hulyo. Yeah. Hapit na Agosto. Dayon ato pong sayran mga igala kung unsa di ay buhaton kung magpahigyon og magma. So mao ni aw sa dili pa di ay magma ipahibalo gyud ang tanang mga MCO. Labi na nga aduna tay kagwalingon nga registration ang 103.1 Radyo Kidlat. Kay out of 121 electric cooperatives sa tibuok Pilipinas, 45 nga adunay kaugalingon nga Radyo Kidlat. So wala gyud ta nagkulang pagpahibalo sa atong mga radio stations. Kay matag Sabado, walo man ka radio stations sa madunga nato 8:30 to 9. No, tunga sa oras ay ikawalo ang Radyo Kidlat. Madungan ta sa DXBG Radyo Bagting, DXABL FM, ngaya sa Baganyan Broadcasting Corporation. Duha na to. Madungan po ta sa duha sa Mindanao Broadcasting Network, ang DXUA Energy FM, o DXRM FM sa Limbatong Margo sa Tubig. Madungan po ta sa DXMD Radyo Latin ni Hasitawagan Sur. Madungan po ta sa DXID FM diha sa Banali, alang sa atong mga kaigsoonang Muslim, o sa RMNDX PR, pito na ka radio station, ikawalo ang Radyo Kidlat, niya kada alaw pag ginidiri, pahinumduman atong mga MCO, kay kining Radyo Kidlat, iya manis sa mga member consumer owners. So gawas pa, ang sansuri ko, no, magpadala po ni mga co-letters. O co-letters, pagpahinomdom, o nga doon na tayo magma, o magagiyapod, o asa dapit mo mutambong ng mga satellite venue. Sama din sa pagadian, ang satellite venue de Stiguma sa Balangasan o sa Balintawak. Buena Vista de ay. O niya, ikaw pat kining main venue din sa Samsurikuan Heroes Hall. Pagka kuan da yun, Agosto 11, mauna po ito ang Zone 5 o Zone 6 na po na venue diha sa Danlugan Covered Court o sa Makasing Covered Court. Mauna siya, no? So, ipadalaan yung mga co-letters. Kaya di na yung mga makaingon nga, wami kahibalo. Kaya ipadala yun na kauban sa Notice of Collection ngadto sa ato mga MCO. Mauna nga, kung makadawat mo na mong co-letter, basaha yun na. Ayaw yun na. O ipadaplin ng liha. Kaya importante yung kainin pagtambong o magma. Kay wa nay laing electric cooperative nga magpahinog magma, ang ubang may electric coop agmar na siya, annual general membership assembly usara ka lugar ang pinaka sentro sa ilahang electric coop samtang Samsurikuno 24 ka lungsod ug siyudad sa Pagadian nya kung matipo na na dire sa ang tulo ka lungsod sa Sambungan del Sur kung malalang bay gulikod magmagma na punta dito siguro sunod tuig kay karon tuig ka magsugod naman nga mubalhin na ang tulo ka lungsod kung malarang bayog o gulikod. Gawas pa migalan, Samsuri Kuno, mag-distribute po niya mga leaflets. E kanang leaflets, nagihapon dito, pahibalo, no? Dayon, ipang post na po sa pagkaroon ang mga tarpaulin sa matag area nga mabasahan sa tuang mga MCO. Dabi na ka ng lugar nga daghang kayo magkabasa, no? Sa mga barangay hall, sa mga merkado siguro, no? Muna siya, wala yun, nagkulang sa Samsuri Kuno ano yung mga tarpaulin. Kaya naman po tayo kaugalingon nga magbuhat og tarpaulin din sa Samsuri Kuno. Ginapost na yun sa tanang area. Sunod, kinindili broadcast. Kadaadlaw yun siya. Muna to akong iingon din sa Radyo Kidlat.

interview sa mga board of directors na sila gid mismo ang nag-awhag sa ilahang distrito ng Mutambong o Magma. Ug pinaagi usab sa mga MCO officers sa matag barangay nga adunay chairman, vice chairman, secretary, treasurer, i-appeal na po na sa MCO meeting no, sa mga officials sa 638 ka mga barangays. I-appeal po ni sa social media, pinaagi ni Mr. G. Apales no, nga guban pa nga nag-share ni ini nga pahibalo gihapon sa atong mga MCO. Ug ginabalita po ni sa RC Star News, pinaagi ni Mr. Christory Ramones, kaya mo po na siya mabalita sa mga kalihukan sa Samsung Econo o ito pong empleyado, kugihan po kayo nga mo share nga ito sa ilang mga friends. Kaya doon ay empleyado nga muabot og 5,000 nga amigo, muabot yun na sa ilang Facebook page. So, basahag yun na siya. Kaya, araw masayod mo. Nga, importante yun kayo. Kaya, kining pagtambong sa Magma, wala ta nag-apas o ng raffle draw. Kinahanglan itong apason nga masayod ta kung asa na karon ang Samsung Econo. Nagpabilin maghihapon kini nga most outstanding electric cooperative sa Tibuok Pilipinas, top performing electric coop sa Tibuok Region, o nag-unang kita sa Tibuok Pilipinas. So, mauni, no? O kaning dili sa radyo kidlat, kadaadaw po ni. Kay kadaadaw man niya ito ang Samsung Econ update matag Sabado 8:30 to 9 gihapon sa pito ka mga radio stations, ika-8 ang radio kilat kay naata dili nanukad mao ni siya. Giapil po ni nato may gala pagpahigayon og RMC kay kining RMC dili sa area to kada Huwebes man gini. So ginaapil gini nako kay musulti man ko nga 2040 ka mga MCO mo ni mutambong sa annual regular representative assembly din karon tuiga ika 31st sa araw na siya. O mo na nga mutambong gina mga officers, chairman, vice chairman, secretary, treasurer nga karong bulan na napay Hulyo 23 o Hulyo 30 ang RMC diris pagadian nga gilangkuban og tukoran labangan Malinaw Tigbaw o Pagadian City. Kada Huwebes yun eh. Kaya nga naman, dinis pagadian, may kinadaghanan. Wala pa'y sugang ng itabnon. Sa Area 1 o Area 3, karumbula na, Hulyo 17 na lang. Kaya katuluman na nga Biyernes. Biyernes man din rin. O mauron ang RMC sa Area 1 nga diha na ipagayon sa Kulumulabi. Kaya ang first Friday, diha man sa Switch Ramon Magsaysay, nga mutambong dito ang Aurora Ramon Magsaysay Subinyon Tumisalip. Samtang karong adlawa ang mutambong diha sa Kulumulabi nga opisina ang gikan Tambulig Mulabi Mahayag Dumiyang Sepina Ogdonbek. So, dito na mutambong kay duol man siya. So doon na po tayo week-long celebration sa Samsung Econo. Mao nga na itong nabantayan nga wala tayo schedule sa Magma Pizza 17-22. Kaya kanang Pizza 15 mo na ara. Wala pa po yung venue, no? Paabot lang mo, ana. But anyway, kanto mga officers sa MCO, padalaan nyo mo sa lapid ang venue. Kaya basig din na sa kanang glass gym bas pagadian. Kaya sentro man na siya. Dahil gawas pa, dili pareha dito sa Mega Gym ba nga naay bleacher. Dili mag-usa. O kanan sa glass gym, mas maayo na kay mag-usa na yung tanan dito sa tunga. No? Wala man ay bleacher. Pagka Pizza 17-22, mo na ni week-long celebration. Ato nang po na ipaybalo dili. Kini ito mga week-long celebration. So, ginadapit gihapon ang tanang mga MCO nga mo salmot sa mga kalihukan nato diri, ato na yung balikon, kay para nga makabantay mo. Na diri sa week-long celebration, kining blood leading. Diin, ang Samsung Econo, regular tanga donor, og dugo pinagi sa Philippine Red Cross. Noong diri yun ay pagyan sa Heroes Hall. Kay mga empleyado, Samsung Econo, uban pang mga MCO, ginadapit po nga, kung mudunit mong dugo, bantay lang yun ang asa ng blood leading,
Modunit mo nga to sa Philippines.

Red Cross. O niya, ano pong week long celebration apoy medical dental outreach ato pag siren ug asa dapit ni nga barangay. Napoy feeding programs ato mga kabataan ug napoy community pantry maghatag og ayuda ngadto sa ato mga MCO, mga bugas, mga noodles, linata, mga utanon no mga itlog uban pa mo nang community pantry. Unya ginapasidunggan pod sa Missouri ko no kaning Lineman's Appreciation Day kini atong mga lineman tungod kay i-consider na sila nga mga living hero kay peligro kay ang ilang mga trabaho. Og napod ani nga semana kining tree planting kining clean up drive dili gyud ni mawala kay kinahanglan man gyud nga mananom og kahoy kay ang kahoy nato nga gitanom na tuburan mahayag nang dagko naman pambaligya naghimo na siya nga solar power plant. So sa ato pa napamay tamnanan diha sa Samsorico 1 Area 1 office sa Luyo, siguro kinahanglan punon yun og kahoy diha no sa Area 1 sa Switch Ramon Magsaysay. Na po fun run o kaha fun walk siguro ni for Mother Nature. Paabot na yun tao asa ni unsa ni siya fun walk ba ni fun run nga salbutan niya po niya sa mga MCO. O niya, doon na po yung mga fellowship day sa itong mga empleyado. O doon na po yung clearing day, pag-clear sa mga linya. Sa itong mga clearing crew, muna nilang mga trabaho. E din may pwede mga MCO ane. Kinahanglan na ginaog, taga clearing crew, kay piligro man kain na siya o makuorintihan mo ana. Ngani kung doon na mo yung pag-aputlo ng kahoy, makuorintihan mo sa Samsuri Kono, kay piligro kayo nga makuorintihan mo. Ug labing importante, kining Thanksgiving mass. So paabot po mo, ug asa ni dapit, kaya ginadapit po ng mga MCO ani, kinahanglan magpasalamat ta nga sa Ginoo nga miabot na og 54 anyos ang Samsuri Kuno karong August 25 karong tuiga kay natawon ni Samsuri Kuno August 25 1972 man. So kabahin sa prangkisa, di na po ta mabalakana kay si GMCO Jose Rosanil mo man ang presidente sa PhilRica. Kanya ito ang PhilRica party list o kaning APIC party list. Aktibo man na sila nga Moreno sa mga prangkisa sa mga electric cooperatives. Kani sa pagkaroon, doon na nasiyam kang electric cooperatives nga naaprobahan na ilang prangkisa sa third and final reading dito sa lower house. So, dito tayo mabalaka na. Okay, of course, aprobahan din na kay napamatudan man ang Samsuri Kuno number 1 yapon ng electric cooperative sa tibuok Pilipinas. So muna ato ang kalihukan ng bulan sa Hulyo agig pagpangandam sa pagpahigayon o magma. Ngayon sa may puibahaton kung maabot na ng magma. So napo na i-report gikan ni GMCO Jose Rosanil. Muna importante. So naglangkob na tanan, labi na ang accomplishment sa Missouri Kuno na makita dahil sa widescreen kana mga corporate social responsibility kay dili ang Missouri Kuno nag-deliver naman ang kuryente kung dili servisyo sab sa katawhan. Muna to siya katunggingan na nakuganiha. O niya, panahon sa magma, nagyapoy early bird, doon ay mga reward tagpulo katawo matag benyo kadawatan siya 200 pesos kay 200 man sa una basi 200 yapon karon no unya naputay online registration kay computerized man ini magpa register mo panahon sa magma dili na mo madugay kay pangitaon naman yung pangalan nito mo permanent dito mo no kay high tech naman ta karon then free snack po na siya samtang nagpahigyan og magma, wala na yung snack break. Pwede na mo mag-snack diha sa inyong mga lingkuranan para madali ta. Unya, napoy cut-off time ha, katong mo appeal. Ayaw gumong ingon nga, alas 11 pa kumaatin kay entitled ko sa kanang raffle draw. Kay kanang uban manggod, na matudaan man nga, alas 11 na kay arong kuno magka salmot sa raffle draw na dilig na siya. Doon ay cut off time kadtong mga pil sa itong magma. Dayon, doon na po yung open forum. Karin sa open forum,
dito na niyo ibutyag inyong mga problema nga gitaguan sa duwang panahon. Hinahan direct to the point. Di, wa na liko-liko. Kay gani, bisan pa og naamoy mga reklamo, pwede mo mo text sa ato ang call center diri sa Pagadian, mo na sentro sa 24 kalungsod o sinod sa Pagadian. Gani, gibalik-balik na nato atong mga contact numbers diri sa call center. Dayon, doon na po assignment sa mga delegado sa kada satellite. Mao na itong na madawat ninyo nga call letter. Inyo na na siyang lantawon. Dayon, i-acknowledge po nato itong mga MCO officers panahon sa dili pa magsugod ang magma o itong mga LGO na katungkugihan kaya nga may LGO na mutambong pare ni Mayor Carcalias de Stigbao na di na siya masipiat. Mayor po sa Suminot, di po na siya masipiat. Tambang mayor, sahay mo, tambong, sahay dili. Inaotong tanga. Katong, kanunay mo tambong, tambong gin mo. Kay kanay mayor, maumanggulay saligan sa mga katawhan nga interesado kay mayor nga mutambong sa magma, how much more ang katawhan diha sa lungsod. O niya, mga major prices po, madawat po na matag lungsod. Pariha, pariha ra. Napag yung mga consolation prices sa kada lungsod. No? Then, tanan po makadaog. Katong naa sa satellite venue, mo claim yapon mo diri sa Samsori ko. No? Then, acknowledge po na itong mga MCO officers. Matag karunugon niya sa matag lungsod, appeal na ang mga board of directors. Na yun, naman na ito. No? Katong mga winners, may kahiginan sa pagdaog kay ang swerte na aramang ginan sa luyo. Kinahanan. Ato ginang hinumduman nga dili raffle draw atong itambungan kung dili nagpakabanata kay kita ang tag-iya sa Samsori ko uno. Kay wanay lain nga negosyo sa Pilipinas nga nabilin mga electric cooperative na lang yun kay nahurot nag-privatize niya ang mga electric cooperative pang ilugon pag yun. Muna nga protektahan na ito nga dili ginamailog sa mga kapitalista. So, nagpasalamat sa itong mga board of directors, sa mga kuan pa di ay, mga sponsor nato diri sa itong tulumanon sa Samsori Kuan Update sama ni Mr. Christopher Ramones sa RC Star News. Ang tag-iya sa Ara Graphics nga naimutang sa City Mall Lakbayan sa Pagadian. Human salamat po ni Mr. Emil Lumasag, Atty. Marjorie James Lumasag, alang sa ilang supply nga coffee, coffee mint o sugar diri sa Radyo Kidlat, alang sa itong mga bisita kung sa Pilias Friend Shop, pinagi Ma'am Ina Pilias nga iyahang staff si Hildo Hinugin ni Apil og RMC kagahapon kay magpadao diya siya ikaduha nga koneksyon. Og salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga naimutang sa kinatumiyang bahin sa San Jose District, Estate ni Samsori Kuno, diha sa San Jose District, no? Og sa Barracks Water Refilling Station sa may Banas State Haduol sa Old Barangay Hall, Lumbia District. Og sa tanan atong tigpaminawan, Fernando Bangay Siso, daghang salamat. Og sa ngalan sa atong Samsori Kuan Board of Directors, headed by Engineer Edmundo Donnelly Jr., ingon man sa multi-awarded General Manager, General Manager, Chief Executive Officer, Jose Raul Sanyel, na Philrica President, yapon na siya sa pagkakaroon. Ang sangalan sa Transition Manager, Elmer Bagis Maghanoy, kinislibi kawal sa kauban ni Rimang Panitaliedo, hangtod sunod higayon, may buntag kaninyong tanan.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: bersama Ayong Pameluas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: Radyo Magbating.
3: Sa tubag din chong kinata, nindot ka ayong mga musika.
4: Oras, alas 9.
2: Radyo Magbating.
5: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabukada maayong buntag ganinyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakumpiska sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Patrol ang gibanabana ng 4.79 million nga kantidad sa gidudang smuggled nga sigarilyo sulod sa usa ka giabandonang motorboat atol sa Maritime Patrol sa kadagatan sa Zamboanga City. Na-recover sa mga otoridad ang 32 ka master cases sa gidudang smuggled nga sigarilyo nga dunay brand nga Green Hills Menthol, wala kini dokumento. Gitugyan na ang maong kontrabando sa Bureau of Customs alang sa tukma nga disposisyon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding Bayong Tinuwebe Chiril Unyot Lerazan. Dagang salamat o maing buntag ganinyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: Radyo Magbating.

0: Rádio Barbim.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. The Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
6: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Kabag di kabalkada, aniyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Isugla na kagahapong adlawa ang kasaulugan sa National Disability Right Week sa Pagadian City. Adun na kitima nga right sa first sa legislation na Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development nga nagpunting sa papalikong sa katungod sa mga PWDs o sa ilahang patas nga partisipasyon sa kalambuan. Nakiyo sa makalihukan, mao ang fun walk, pagbitay sa mga tarpaulin sa matag barangay, radio guesting, basic orientation seminar on gender and development, oga nail technology enhancement training alang sa tanang PWDs. Lakip sa langit paghayon sa maabot ng mga adlaw, mao ang libreng check-up o sa suporta sa mga pribadong stakeholders o nagkadayang partner agencies. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Afghanis sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Please. Huwag naman.
1: Alam mo naman, hindi na pwede, diba? Mark, hindi mo ito tama. Mark, kailangan mong gawin to.
0: Alam ko.
1: Kailangan ka ng pamilya mo. Alam mo naman na darating ang oras na to. Gusto ko lang namang maging masaya yung pamilya mo eh. Yan lang.
0: Paano tayo?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

Lord.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. BBC, daklit, balita.
3: Kabag di Gabalkada, anyana ang BBC, daklit balita, alas 11. Malampuso na pahigayon ang Special Program for Employment of Students con Spes Orientation na gitambungan sa mga estudyante nga benepisyaryo sa mga programa. Tumong niini ang pagpahibalo sa mga partisipante sa mga pamaagi, responsibilidad o makikinahanglan nilang sundon na atong silang pag-apil sa programa aron masiguro ang hapsag malampusong implementasyon. Sa gilawatang mensahe ni Mayor Balong Molina, giagni niini ang mga benepisyaryo nga hatagan og bili ang maong oportunidad pinaagi sa pagpakita og disiplina, kakogi og dedikasyon sa ilang nga trabaho. Gidugang panini nga ang space dili lamang pinansyal nga tabang alang sa ilang pagtungha, apan usab kini kagayunan aron makat-on sa responsibilidad maayong pamatasan sa trabaho og pagpangandam alang sa ilang umaabot nga propesyon. BBC Daklit Balita, alas 11, ko si Bagting 17 Florence of FEMA, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
3: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Plausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagan niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bista.
5: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Hudya ka sa kahanginan na po, mga kahanginan. O ba ni na po ninyo si Lady Antonia, ha? Shoutout niya kaninyong tanan, ha? Sa tuang mga... sa tuwang mga naa karon naga inusaras ilang panimalay.
6: Loka.
5: Unsa ba inyong gibuhat diha? O gaingon man na shout out sa tuwang mga tiyay o mga tiyoy. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time og paudyaka ha, kay mo gyud ilamas akong programa oy. Ambot lang mag-unsa ko ani guaning joke time mga kaudyaka. Ay padangat ninyo inyong pa-joke time ha. 0997. Butangin ninyo og kuan, butangin ninyo og joke time kung mag-joke mo ha, para dali na ko makita kay gaipin kumanggod na. 0997765-9923 mao na tong numero sa Kudyakas Kahanginan mga kaudyaka ha. Nalay usahay nga di gina ko maapas inyong mga text pero gipinangkamutan be pud nato ha. Unya, naputay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention ko magini sa inyo matagtak na mga kaudyaka. Labi na gidiri sa tong programa. Okay, ubay-ubay na ba ang nangita? Ubay-ubay gid ang nangita sa tong mga produkto. Unya, kamo diha, kaon mong banat ha, kay kailangan na atay enerhiya. Natay enerhiya mga kaudyaka nga kana bitang maniguro ta, labi na gid nga panahon kay kung magluya-luya ta. Huwag kita dagatan ani oy. Para ni sa inyo, para malintan po ninyo ang pagsakas gasolina, oy. Mubalik rapos, Lady Antonia.

0: ko sa ning imenso na tumo produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Okay, maghatag man ni og katagbawan sa inyuhang mga gipangbati diha. Labi na tong mga nalipong na diha. Mupalipong pa lang. Tulo man ka klase ang kalipong. Gakalipong, paingon sa pagkalipong, o kamulo na gyud nalipong. Wala mo kabaluan na? Naunsa man is nanay tatay. Tulo ka klase ang paglipong. Oh, ang kalipong. Kamulog kalipong, ayha pamalipong, o gakalipong. Ana. Mauna siya, pero kung inanay mong gibate, oh, gamitan ninyo. Maluoy yung taon mo sa inyong mga bertigo. Labi na lang ipang bertigo diha. Oh, kana bitong kalit lang imong pagkalipong, niya paminaw nimo, gatuyok ang palibot ba? O inana may imong kakabatian kung ga spirit of the glass ka mga kaudyaka ba? Kanang ga spirit of the glass ka, di ba gakalipong man ka? Oh, munya gibati man ka og kana bitong gatuyok ang palibot nimo? Oh, lami benas paminaw, ang uban gani kay lalaki ang kuan labi nang maka spirit of the glass, pero kaning bertigo wa ka nakainom pero nganong kalipong ka? Gatuyok man kalibutan nimo. Oh, naaday kay vertigo. Gamit gitawag nga Verticure capsule. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo, makatabang sa pagpaayos balanse. O niya, makatabang sa pagpalig-on sa balanse, batok, vertigo. Di lali mga kaudyaka lagi kung nakay vertigo. Oh, kay nga no, kaning vertigo, makadaot na sa relasyon, makadaot sa panginabuhi, makadaot sa imong panlawas. O, di lali mo eh. O, kanang pareha sa ako, ga-sign line o MC. MC kasal, MC o birthday. Unya, nalipong tagkalit. Ang saan pagkalipa is mga kinasal. Imbes, excited na sila sa ilahang honeymoon. Wana noo na dayon. Kay nabalaka na sa MC nga nalipong. Naalaan pag mabdos kay burot kay tiyan. Bitaw, ang kaning Verticure capsule ha? Ay, nindot kayo ni siya, labi na yun tong kawadaan, dito kagbalansi. Oh, usahay ka bantay mo? Di lang, usahay magod ka inyo lang ipagkawalang bahala, magod mga kaudyaka ba? Kanang kapasagdan na ninyo ba? May unda mo, okay raman eh, nani raman eh, wag kulang magugugtulog. Ay, nani raman eh, kanang wapa magugug ka pamahaw. Ay, nani raman eh, kanang nalaman ko natamakan nga di mao mo nang na-lose break ko. Ay, pero di yun na mao, mga kaudyaka, ha? O, pagpa-check up, punya tanawa, balansihin na imong kaugalingog, gibertigo ka naman di ID, ha? Ha? O, dako gamit ang Verticure capsule, tag 18 pesos. Gikan kini sa Nature's Marketing, Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay ba? Ngalan palang daan ba, Nature's Gift, meaning, kung bisaya na ninyo, gikan sa kinaiyahan. Ba? Gasa sa kinaiyahan, Nature's Gift. Ah, tsada ba? Ah. Oh, kanang inana siya. Magay kay naka-vertigure capsule na statay. Maminaw siya sa itong programa, di na siya kakalipong. Mukatawa siya sa una, mugunit pa man siya sa iyang tungkol. Kaya malipong pagkataon-taon. Ah. Oh, malipong mauning si number sa Udyaka. O basta kay mauning 09 97 765 9923. I-text lang na ninyo kay ay lang mo gumug kakapoy mag-text matag adlaw matag buntag unsa bang orasa mo mag-text kay wa may problema mga kaudyaka kay mabasa ko man na onyabi ninyo. Oy, shout out si Ate Bebeng Manatad Pera, si Ate Maria Arbilia Cahis. I-shout out na to ni atong mga ato ang mga OFWs mga kaudyaka. Umingon sila Antonia, maminaw gyapon ni si Imo, oy mura mo po na panggira na imong baba. Napo tayo gitawag Memo Smart Syrup. Kaning mga bata, tagaan na itong pagtagad mga kaudyaka, ha? Kanabitaw inyong mga anak. Kanang mga anak ba nga nag-edad o 1 to 12 years old, din siya mga kaudyaka. Kaning Memo Smart Syrup. Makatabang kini aron mas dali, makasabot, makarecalls, gitunan, mas maayong performance sa iyang pag-eskwela, sa iyang pagtuon. Unya imong anak, ipapilapilan nimo siya agbantay sa inyong tindahan, kabalo siya manukli. Kabalo siya mo hatag ug unsay palaliton nga gipalit sa mga kanang mga unsa na customer, di ba? Oh, kana siya tabang mana. Di man pangkuan sa mga bata, pang torture sa ilaha nga gipatrabaho ninyo sayo. Para masairan sa mga bata ba kung unsa kalisod ang kinabuhi. Imo Memo Smart Syrup na inyong anak. kay usa gyud na gikinahanglan sa pagkakaron. Para abtik og bright ang future sa inyo mga anak. Ha? Nakuha niyo ba ang sinasabi ko mga kaudyaka? Pila man ang Memo Smart syrup? Kani siya bay botelya man ni siya kay syrup man. Oh, taga 200 pesos per bottle. Di man mo balaka? Oh, ngano mang ikuan ninyo? Ngano ang ikwinta man ninyo kung ang nahurot inyong kwarta kung inyong gipalit para sa inyong anak? Labon bitaw Spirit of Douglas og bisyo, dali ra kay maka bulhot diha. Dali ra kay maka holbot di ay bulhot naman ako. Ang kaning Memo Smart Syrup nindot kay ni siya mga kaudyaka ha. Oh, kay kabalo ba mo kani siya? Para nindot ang performance eskwelahan, onya attentive, aw ganahan maminaw sa klase og maminaw si imong anak. Di hiwi-hiwian na imong bakba. Diba, inana na siya. Kung alerte mo kung imong anak, nindot iyang pagkaon, nindot iyang panguna, samot na nindot iyang pagtulog. Ha, munang ka ng mga misis diha. Kana, diba, wala man tay, oh, kanang wala man tay balon karon sa tong anak. Pila biya ta kabulan nga, di na to balunan na tong anak. Oh, pila man na inyong balon ihatag sa inyong anak, ibutang talag 20 ang adlaw. Ah, gamay ra kay ng 20 ang adlaw, eh. Gawas kong dool rang eskwelahan. Oh, niya tag 200 per bottle maning Memo Smart Syrup, di. Ibutang talanggon nga naghatag ka og kanang balon sa iya sulod sa napulo ka adlaw. Uy, imo nang gipalit og Memo Smart Syrup. Oh, ana ra man pagkwinta gud in tawon oi. Murag gyapon kag naghatag og balon sa imong anak pero gipaagi nimo og bitamina. Tama ba ako? Oy, shoutout sa Antonia oi. Antonia, shoutout nimo diris tungawan sa Buang Sibugay. Sa mga kauban, Mangubat, Lorelay, Bahian, Keza, Jama, Francine, Robert, Mercy, Suping, Kankan, Zyril, Zyril, Christina, ang nag-shoutouts, Elisar Pundulan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Special greetings, Susana Almonte, my love, sa Masbate, from Loloy Anita. Sana all. Shoutout, diri, Sindangan, Sambuanga del Norte, Kati Jane, di ay ni. Shoutout, yaka ninyo. Ingon man Leta Ledesma, Narsing Simela, Luz Villarejo, Flores Michelle, Cominguez, Ronel Trayas, Kibatang, Aljo Namukatkats, Pagadian, Kuya Jams, Wenceslao Takraw, shoutout, ingon man ni Jerry Punlaon. Kanang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Usahay po, sige, gamit ko gadget. Ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shout out, Lady Antonia. There is Purok 7, Gapasan, RM, Samuanga del Sur. Johnny Kundiman, shout out, Yakanimo. Hoy, Shunan Grim. Shunam Grim. Hoy, naunsa naman yung tao ni si Shunan. Chuna, unsa man ni Chuna ilibira na minaw kasi akong programa. Naabot dahi ko diya karun sa kuan. Okay, kadapit Chuna sa New Zealand o sa Thailand. Sa na Thailand, New Zealand o... Okay, kadapit Chuna. Shout out, haha, listening from Kasisang, Antonia Bilarnaco. Pagtarong ba na ka ni uli kag Kasisang, una ka just New Zealand. Bitaw shoutout sa akong mga amiga, mga kaudyaka nga tuwa in towns gawas mga kaudyaka. Uy, wag yapon ko nila makalimti kay ilang makita dito mga baka diri pod safe believe yang kita mga kanding man pod. Mo nang di kay sila mo problema mga kaudyaka. Ha? Shoutout ya kanimo Chonang Green.
1: Nakakaloka.
0: Magjoke sa ta mga kaudyaka be kay naglibog magkuaning papel nako diri be sindangan ay sindangan. Hey, hey!

Jolt time! Gika ni Berteng dari Zamboanga del Sur. Usa ka adlaw ni ana mga kaudyaka.

Neoles to niya kuno mga kardyaka perteng lipayan. Nay, nay, nay! Oh, asa ba problema ni mo nga mura mangkag na salimuang diha? Dali-dali mangka niya gangisi mangka diha? Alang nay! Oh, gano'n man di ay? Alang nay kay! Hapit ko matapuan sa klase nay, oy! Hapit niya ko matapuan, hapit! Hoy! Tinood ka na, kapit yung kamatapuan sa klase? Anong hapit naman? So, sa ato pa ikaduha ka? Dili, nay. Gi-announce bagot sa among teacher ang tapuan sa klase ba, unya? Laliman ka, nay. Tapad mi sa ako ang classmate? Hapit yun ako'y natapuan, kay tapad mi sa tapuan. Siya pa yung kitawag, hapit yun ako ba? Na, mauna aron pag-study dito anak, be. Mauna yung problema, mga kaudyaka. Wa na nakabantay. Nak, bantay imong grado, nak. Imo ra magabantayan ang imong classmate, nak. Di tanawa siya rin na top 1. Ay, ning bataan. Ay, napod tayo Memo Smart Capsule, ha? O, dili lang ipush na to ang mga vitamins bata. Kita po, doy. Pag Memo Smart Capsule, tama. Dapat yun, abin ninyo, kabalo bitaw mo? O, kung ang nasod, o, ang namuno, o ang inyong mga lugar, inyong mga kabaranggayan, kanang, kung atong ipili ng mamuno, maimu dala ba? Kanang kabalo bitaw siyang tanaw sa kalisod karon. Makapangita yung nagpamaagi. Makapangita nagpamaagi nga unsaon pagsulbad sa mga problema. Tinuod bitaw? Oh, tinuod na. Oh, kay mo ganing gipili na nato unya ang mga nagdagan pud karong mga panahuna. O naguna-una na sila nga mudagan kay abot lang basi nagipadamgo silang malita. Pero ang uban gusto magyog serbisyo. O muna siya nga kita dapat bright na tasunod mga kaudyaka sa pagpili. Kinsa ang ato ang pilion sa imong gipili. Munang mag-Memo Smart Capsule ta. O, ayaw, pag-ingon tatay, nanay nga, adi, nakuha naman ko mang iskwila, Antonia, anong ipa-Memo Smart Capsule pa man kuni mo? Ay, ginagamit ang atong utok. Matagtak na, ginagamit ang atong utok. O, para prediktibo, magpabiling alerto ta. Oh, dabi lugar mag-survey mga kaudyaka na i-survey niya. Ay, mag-survey yung tami naamoy mga appliances. Hoy, nami dagan appliances. Nami TV, nami rep, nagin mi dagan appliances. Ngano nang utala man ka? Ay, di kakapal.

Dias Compostela, Davao di Oro. Balik-balik kag basa. Di gina ko mabalik-balik o basa, Ate Teresa. Kay dili ra ikaw nag-greet, Ate Teresa, ha? Mangluod man yung mga nangluod na nagway. Kaninga, Nature's Gift Marketing Corporation, tanan nga mga produkto mapalit sa nagkadaiyang mga parmasya. Pangutana lang mo mga kadyaka, kay di na kumimurize ang mga parmasya. Pero kung gusto ganin nyo nga, mangutana gid bitaw particular kung asa gid nga parmasya diyan sa inyong lugar, i-text ni ninyo nga number kay mo ni siya'y hotline sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Okay, para makatubag siya. Makatubag siya kung asa manggaling inyong mga pangutana o unsa inyong mga pangutana kabahin sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-text ninyo yung kontaka ang Sir 917-177-4630. Sir 917-177-4630. Sa katong gusto nga mangutana kabahin sa atong Nature's Gift Marketing Corporation products. Di pa ulahi kaning gitawag nga Nature's Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani pud siya. At ang way ganang mukaon o pamahos buntag ba, bigin mo mabalaka kay labi na itong di mukaon ganon. Natay Nature's Gift Purple Corn Coffee, lami ang lasa, healthy o taas o antioxidants. Pwede kay kapulis inyong pamahaw, pritado pag inyong lawas, bisa nakapamahaw ka na. Nindot kayo niya, kay mo suportas kasing-kasing kay taas magug antioxidants ning Purple Corn Coffee. Protektahan imong lawas ba mga free radical, suportas kasing-kasing atay kidney nerves produkto ni siya sa gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kunya di ni siya ordinaryo nga kape, kay naman siya mangustin, kaning mangustin natural anti-inflammatory man ni. Makapaminos manis kasakit o gubag sa lawas. Unya, napaginit siya'y gitawag nga makapanindot para sa itong immune system o pamanit. Apo siya'y barley grass. Source niya sa fiber, vitamins, minerals, makatabang sa digestion. Unya, detox pagin. Mayo, ginis atong tiyan. Unya, say para sa blood sugar po ni kay na siya'y stevia. Ang gigamit nga kanang pampanam is natural sweetener ning stevia. Low calorie pag hindi nga kape. Nakawin nabasa din nga shout out ganina mga kodiyaka. Pero lahi yung shout out. Kaya yung shout out. Laban lang kunos life, Antonia. Shout out lang mi dire. Nawadaan ang trabaho tungod kay wanay. Kasweldo among amo. Nagrabi ba? Nani nakalisod karon kay nay mga kumpanya o nay mga unsay tawag ana, nay mga negosyo karon mga kodiyaka nga hinahinay nagsirado. Tungod sa epekto aning kalisod karon, munang kung ikaw nasilduan gyapon kag tarong sa imong amo karon, naa gyapon kay matrabaho matag adlaw, mumata ka mubangog sayo matag adlaw unya nakay trabaho, dapat ginanimo pasalamatan. Kaning Nerplex capsule adunay katunggingon na ako nga vitamin B1, B6 ug B12 unya makatabang protektar sa maintain na labi na gyud bitaw para makalihok mog normal ba. Komportable mo adlaw-adlaw kay kani bitawng Nerflex capsule, protektaran man imong nervous system. Protektaran imong nervous system. Unya nakanindot pagyud kay kato mga binhon ninyo mga kamot og tudlo. Kanang favorite ninyo sa magtiayon nga mo tudlo siya. Busa di ay. Anyways, requested track ni Shaq, mubalik ras Lady Antonia.

0: Oy, salamat po na kita yung oras. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giyatod ka na itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man na tuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia! Manabilit ka ninyo, hantun na lang po sa sunod na itong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! Hey, hey, hey! Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang palingki, ano mo na?
2: Mais. Pickle.
3: Yung ako ba ako dito sa kamay sa naminaw ka ron ay sa yung testimonya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor.
2: Katong pa maka sulay ani, sulay mo, di ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di yung inom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung ng bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio Magbati.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: Radio Bad Bad Ting.
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabulkada, niya ng BBC Daglit Balita alauna. Malampuson nga natapos sa Pagadian City Central Fire Station ang annual inventory of personnel, property and equipment alang sa calendar year 2026. Laom sa pagpangulo ni Fire Chief Inspector Edsel Manugura, City Fire Marshal uban sa BFP Regional Office 9, inventory team o mga representante sa Commission on Audit. Tumong sa kalihukan ng pagsiguro nga tukma ang record sa mga personnel, kagamitan o kabtangan sa istasyon aron mapalig-on ang accountability o kahimtang sa BFP sa paghatag og epesyenteng emergency response og serbisyo publiko. Inyong nabati ang Daglit Balita alauna. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Radyo Bagting.

0: Rádio Barbarim.
1: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating Ting.

0: Radio Magbang Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya nanug

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kun ako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Huwander Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Huwander Himu Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kininiang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay? Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated? Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Miabot ka daw huyop sa kagabhion o sa kanino nga hayag sa kahilumon. Dibiya ka laom ang kasaba sa hangin, pansapalibot presensya nimo nagpabilin. Sa kapultahan, bukas sa pandili mahidang, sugilanon nga naputol wala pamahuman, bisan sa paghanaw din ragihapon ko, kaya ang pangandoy di gayon mawala nimo. Kaila ko sa tingog sa imong mga tiil, makapahimutang o makapaluya sa kasing-kasing gilay. Dili ko langiyong dili ka bag-o, ikaw ang gugmang multo nga di ko mabuo. Bisag mulupad ka daw ambon sa panganod, naglaom ko nga duol ka, dili mapanos. Bisag musud o mubiya ka gihapon ang akong kasing-kasing nakagapo sa imungan. Ikaw ang kasakit nga di ko maikiyasan, samad nga way kalinaw, pirmi nagawas. Apan bisan kasakit ray akong ikuptan, mas piliyon kong masakitan kaysa mag-inusara na lang. No, oy po. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Aton kaninyo sa pinaka-the-best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan na. Ato na nga plaza ng Juando Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot, Benny, atong Juando Herbal Oil. Ay. Tistingi, guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Juando Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kaya perti nindutang ato ang produkto ng Juando Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ngipon, pwede rin naman ang pasuksok ba? Juando Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Nagkadawat na usab kitag mensahe, matud pa nagpasalamat sa Juando Oil tungod na sudlag mananap ang iyahang dalungan. Atong tawagan aron atong masairan kung unsa bagayod ang nahitabo.
2: Hello.
1: Ma'am, si Ma'am Riming Dinapo ni Ma'am sa Gutalak, Zamboanga del Norte.
2: Yes, Ma'am.
1: Oo, Ma'am, nakadawat ko sa imong message. Nagpasalamat ka sa atong Juando Herbal Oil kay nasudlag mananap imong dalungan. Unsa man to pagkaon sa Ma'am?
2: Oo, kung mag-testimony unta ko kay Juando Herbal Oil, nasudlag na ko ng dalungan o mananap. Ma'am, niya pinagkita. Akong itisingay patulo sa Juando Herbal Oil.
1: Mm.
2: So, wala mo dyan, Ma'am. Namatay dyan nang nanapagkaugmad na kobe ang nasulod.
1: Pagbutang ni mo o Juando Herbal Oil, nawala ang mananap sa imong dalong, or ni hunong ang kasakit kay namatay na di ay.
2: Oo, okay. Naku naman kapag murmo ka, pakapaw na abot na sa akong ildang, kasakit na kaayo.
1: So, usara ni mo kabutangan sa atong Juando Herbal Oil, Ma'am?
2: Yes, Ma'am. Kasarag yun. Kasarag yun katulo kay madlok ko kay basing madaot akong ildang.
1: Mm-mm.
2: So, ako na siyang itampulan, testingan. Wala magyudahin, Ma'am. Wala magyudahin. Tipila kami na dos na wala, Jun.
1: Dagan kaing salamat, Ma'am, ha, sa imuhang testimonyat.
0: Ngunan na, ka-efektibo ang Juando Herbal Oil. Juando Animal Fight, ha? Kalimot ka ito na buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na guban pa. Gamit na sa produkto ng Juando Animal Fight. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy, mana. O, gamit ka o Juando Animal Fight.
3: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Baita nga among gigamit karon sa among baboy nga talungod o gagmay pa kay sila tuloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisanto o nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy pag-inom sa Animal Baita na nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayong mukaon, mamaak ng gali kung nga mga maldito, maldita, kahit mga laki magbayes. Mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag. Taman sa makadungog aning Animal Baita. Makakalit na sila, kay ligid sila magmahay, magamit sila. Malipay sila sa ilang paggamit ba?
0: Ngunana kanindot ang produktong Juando Animal Baita. Mga pinalangan, digpamina Juando Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Juando Banaba Plus. Proven and tested di, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Juando Banaba Plus.
4: Ako di ay si Emeros Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Masias, Zamboanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Juando Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Juando Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na yun ako ang sakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Ngunana kanindot ang atong produktong Juando Banaba Plus. So, di ba? Magpagaray ko sa mga Masandaan family, Bidal family, Dagsaan family. Nagpagaray Elisa sa Barangay Tumpagon City. Mayo unta nga di na mawa ang Juando Animal Baita kay nindot gyud painom sa mga kahayupan. Akong ipagaray si Puring, Floramic, Kyangkyang, Hira, Liling Kaniba, Hari Patilano, Lisa Jonali Junior Andam. Ginos Indisito, nagpagaray Lulong Hira sa Bitahon, Lugait, Misamis Oriental. Pagaray ko sa tanang taga Butyok, Sumilihon, Butuan City. Pagaray ni Lola Bor. Malaski yun ni basta makadungog. Malagsik ni, malagsik yun ni basta makadungog si imong bala, Kuya Carlos. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
3: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal sa Body Norte.
5: Ah, sulti imi ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit niya sa imong bata.
3: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak ginako, nagpalit din mig Vitron kay nakadungog lagi mi na inyo ang kuan lagi programa nga tanang tubling sa mga garay mana among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata ngano ano man hinoning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kining Vitron drops ana anak ko man lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir then kung sus balik hindi ning Vitron nindot jud siya epekto jud.
0: Nana ganindot ang produkto nga Vitron drops. Ang Vitron syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga naay mga anak pod nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pa gyud kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga nag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron syrup.
6: Ay, ako dahil si Richard Chubar, nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay dyan kaya. Kaya nakita mo ko na ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kusong siya mukagutan, hindi siya kasul ba? Diyon, kung kuhaan siya ka na active siya nga pagkabata, ni samot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kailangan di po siya masakit doon, dahil rin siya.
1: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatabang, atog yung produktong Vitron.
6: Yes, ma'am, kaya kanaramang yun nga, vitamins ang among ipainom niya, sugat-sugat. Nindot kayo
0: nakuha
6: ang vitamin
0: ang Vitron. Ingon anak mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo nang testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet pod. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na lang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet no. Wa na kay ganang mukaon Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpa epektibo ni Vitron tablet tingi gani. Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
7: Ako si Koan Tolin Lusada.
0: Taga?
7: Kanya, nagtuyo po sa Koan, tubo-tubo kag-Wiser Garden Soil.
5: Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
7: Ang ako na kuhanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dilimanggod ko katuhog, kunya, huwag matulog ko, kiyong-kiyong kong mata na ko, hapit na lang maadlawa, huwag dito katuhog, maunang nakabati ko sa radyo nga, na adi ay Vitron tablet para sa mga kuhanan kanang dili makatulog, insomnia, nag-testing ko, pagpalit, kunya, piniro ako gipalit, upat kabuok. Kunya, kay, nakaangayan ko, makatulog man ko, karon mauna gid ako gininton Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray ko ang isuon si Jose Sumili, ang asawa nga si Manang Vilin Sumili ug siyang anak nga si Vanzi diha sa Barangay Mainit. Pag-aray Luloy Sumili diri sa may Lanao del Norte, salamat kaayo nimo Kuya Carlos. Pag-aray ko sa akong bana. Higda-higda na minaw nimo nagpag-aray si Alice Gimalan sa Purok 5, Tatay Manubo Naga Sibugay. Garay Kuya Carl sa Palisbo family ni Rina nga nagluto og isda diri sa Dikayo Katipunan sa Buanga del Norte si King Koy Deni. Kuya ko si Piana, pag-aray ko sa akong kabanay si Nyo Carmen Suminot, pag-aray ko sa Angot family og Matutis family. Kuya Carl, greet ko sa akong isoon sa Balot Island ka June Blago. Lidya Blago si Julita Deni sa Gumasa. Salamat kaayo nimo Kuya Carl. Thank you. Kato-kato mga kaigsuunan diya nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, mauna trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subao, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga Dali kay ka magsakit. Ngano man, imong lawas kulangan sa vitamin C. Kinahanglan nato na butangan upod supplement ka vitamin C kay dili man kakaya na imong lawas og produce og vitamin C. Gawas lang kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa. Mo na kinahanglan ka na mag-outsource. Mo nang dia mo sulod ang kaimportante aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ana kanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Ngano man, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao taman 1 year old, pwede mo na to tiraho ng Wonder C Plus nga drops, no? Unya na pud may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata, duha ka tuig taman 12 anyos. Unya na pud may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mo na kumpleto na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kumpleto na. Mo na nga ako kamo kamo naminaw karon ako. Dili pag hambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nagtake lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Mo na ginainom na to kanunay. Dako magay nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, wa man gid puy mo angkon anang sakit agod kay mauaw ba. Pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka, nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Mo na imong gamiton Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almorana sa Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao na ninot Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ka, saka lagkalit na imong blood pressure, o niya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot mo ng Wonder Cardio Care kay imno ni mo. Normal mo ng circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 rabaya. Yan, napuno na nag-cholesterol imong lawas. Di na kaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150. Ay, blood na ka. Pag inom mo Wonder Cardio Care. Para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi, ngini mga panahon ano na nga kana bang kuan ba kana bang gididaan kas pagpangapi kay taas kag sugar kani atong Wonder Herbal Coffee wa bali kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man choke ra gyud wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud lang to unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan. Hangat, kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah.

Alan taga Sikihor. Greet lang ko sa akong mama nga naghigda, akong bana, nagpagaray si Angeli from Tuno, Don Victoriano. Mo request kong song Crazy Love from Kim Chu. Pagaray ko akong asawa nga na-addict sa imong programa nga tudling sa mga garay ka. Ay mo kalimot mga pinalanggang tigpaminaw nga naagitay balak writing contest dere. No? Aniya, welcome gyud ang tanan kung gusto mo magpadalag balak. Kaya naman tayo premyo. Tuo day mo kanang kuani, kanang wani premyo nga, naman ni premyo gun. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 niya. Aniya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Inanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang ninduton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme niya. Ang pinaka-importante yung guys balak kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Niya, kanang kada istanza na to, kinanglan, ang minimum 4 sentences yun na. No? 5 ka istanza, niya, minimum of 4 sentences. Muna yung ipada diri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon, pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building. Porok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay daghan na pong nakadumduman yung RSV building. Oh, dayon. Inala lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sumagaray nga balak writing contest. Pwede po mudawat og entry ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede pod. Dayon, kinanglan ang balak kanyong ipada kanang napoy. Apoy rhyme, unya napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna ito'y kinanglan, so tibuok, Visayas ug Mindanao nga kamaong mag tagik og mga pulong, kanang mga ludabi ba? Oh ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipadaan. Dari maluoy po muna ko, tarong nga po nyo, so what kay, buting lisura, bipon basahon ang balak, o matarong hanay. No? Kaya kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize 3,000, second prize 2,000, unya sa 1,000 din ang atong third prize. Kanang first ug second ang maghatagan na RSV Life Care Marketing Incorporated ang third nga sa 1,000 si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa First District of Zamboanga Sibugay ang maghatag pud ana. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Mga pinalanggang tigpaminaw. Di pagkatao kaning kalibutan giamuma sa inyong mga ginikanan. Gihatagan og maayong pagtagad uban ang inyong mga panginahanglan. Gipaeskwela ron sa maabot nga panahon kamo makahuman sa inyong pagtuon. Sanianang paagi ikaw makabaton sa maayong kaugmaon. Apan iabot ang higayon ikaw na hitumpawak sa kadautan. Tungod sa paguban sa mga barkada nga walay hibang kaagan. Bisan pa ni anak kamo sa inyong ginikanan dili mahimong talikdan. Tungod kay kamo ang tipik manog kabahin sa ilang mga dughan. Napuno na sa kagubot ang kalibutan gani gibaliwala ng kinabuhi sa katawhan. Kabatan-una nabati ba nimo ang gibati sa inyong mga ginikanan? Kung mahimo lingia o pamalandungi ang mga panghitabo sa palibot ning kalibutan. Naunsa na ang kahintang sa mga tao nga minugna sa labahong gamhanan? Kabataan ang paglaom sa nasod ang iladong panultihon nagkanayon. Panasa ang paglaom kung sa bisyo kamuna nagumon. Dili paulahi ang tanan ayong usiki ang kahigayunan aron maangkon ang ipangandoing tingos bawan o galampusan. Kabataan may konsensya ka ba? Mga sayop basuli og talik di na. Hinaot magbag-o ka na aron ginikanan di maguol og mabalaka. Aron sa panahon nga sila mo taliwan, ikaw sa pag-eskwela ang makahuman. Bahanding ilang ikabilin nga sibisan kinsa dili makawat o mahulaman. Mientras buhi pa ang imong ginikanan, nuktuki pag-ayo kung giunsa ka pag-amuma. Ikaw nakasa, kanila doula na sila o ang ilang pasaylo pangayuan. Kung sila may kasaypanan, ayaw panukos paghatag o pasaylo nga tunila. Aron sa Ginoo, ikaw hatagan sa akong gugma o grasya nga iyang gitagana. O ni title sa balak nga ang kabataan. Mangayon lang kita tingalig pasinsya ni Dr. Jose Rizal. Kaingon biya sa Dr. Jose Rizal nga ang mga kabatanunan mo ay paglaom sa atong nasod. Mga itag pasinsya, kaya nguban karong mga batanon, di nagyod paglaom.
Oh, kasi kinumag suyo pa ng otot sa demonyo.

0: Adon na koy. Kaya Cardo Villarón timuingon ang Diyos sa tong alagaran pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
1: Maing pagpaminaw, Visayas ug
2: Mindanao! Radyo Magbating
3: Oras, alas dos.
2: Radyo Magbating
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
7: Kabagting o kabalkada maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 2. Nasakmit sa PDEA ang gibanabana nga 88,400 pesos nga kandidat sa ginudahang Cebu ug nadakpan ang 38 anyos nga lalaking suspect atol sa bypass operation sa barangay Bulod, Tubod, Lanao del Norte kagahapon. Na-recover sa mga operatiba ang 8 kasasye sa ginudahang Cebu, bypass money, cellphone, improvised glass pipe ug coin pours. Ang suspect ang magatubang nakarong kasong paglapas sa Republic Act 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radyo Magbating.
8: Sina na Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
10: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro. Gani ay. Nag,
9: ha, bukid sa kulian?
10: O kato ganing ama nga mo rin na.
9: Bukid sa
10: ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko, mag-listo
9: ito. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
10: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati nga iyahay.
9: Pwede na, mag-cut-cut tayo ka sa bukid.
10: Cut-cut ba? Ay, mag-rapag yun ko atang mga gulay yun. Nga-ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
9: Hindi pa kanalim mo na
10: yun? Siyon.
9: Lido?
10: Alberto.
9: Tuloy mo idad?
10: Ito ang naka, nobinta naka.
8: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
12: Paragis Bila Bila.
11: Paragis Bila Bila.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
13: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
14: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Radyo Bagbag King King.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman namang kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit turun eh, gani ay. Sa tiha nga nagmintin ko, ana ay, pagpunayahari ang lawas. Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makikipan batok sa bad cholesterol. Hini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
6: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
5: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
6: ni ito pa, murag magpangita na ka.
5: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
6: So karon gimintin na lang nimo.
5: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC Daklit Balita.
3: Kabagting o kabukada, mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Nagpahigayon ang mga representante sa DAP Med Region 9 o panaghisgot bahin sa mga gisugyot nga programa o proyekto alang sa maabot nga budget year aron matino ang mga prioridad o masiguro ang hapsay nga pagpatuman ini. Ipasiog daw sab sa mga meeting ang maayong paggahin sa pundo, epektibong implementasyon o koordinasyon tali sa mga opisina aron mapalambo ang sektor sa agrikultura o matubag ang panginahanglan sa mga mag-uuma o guban pang stakeholders. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bayong Tinuwebe, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbagim.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko kung pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbagim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabinairal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Paligunan sa Department of Labor and Employment ang Government Internship Program pinagi sa bagong guidelines nga nagpunting sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga batanong Pilipino. Nasayran nga gipirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Department Order Number 204-C nga nagtakda nga ang internship mulungtad na og 3 hangtod 6 ka bulan og mahimo pang mapalugwayan og laing 6 ka bulan kung adunay ligong basihanan. Ubos sa bagong palisiya, ang pag-renew sa internship gikinahanglan nga adunay performance evaluation na aron maila ang mga competency sa entrance na kinahanglan pang palambuon na subay usab sa mga lagda sa Civil Service Commission. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Lisha de Florence sa FEMA. Maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
6: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Sugod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw kaninyong daranog, welcome sa ato ang pagpanaguban. Ano na po kining atong tulumanon karon nga magahatag og dugang impormasyon. And of course, pagtabang sa mga kaigsunan natong adunay mga problema sa kalawasan, gamit lamang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang mga produktong napamatudan, kabalubag ka minilyon na ka mga Pilipino ang natabangan sa produktong herbal sa SED Marketing. Tinuod ka na, ang mga kaigsunan nato, daghan na kaayo ang nasalbar gumikan kay ni Sandig sa produktong herbal. Tinuod ka na mga higalag igsoon, dili kini susama sa uban ng mga testators ng mga binayran. Kaniyang ato amismo at tanga na to sa mga butika, inig makahibalo tanga nagpalit siya atong pangutanon. Muna siya ay mahitabo. Muna nga doon na tayong mga testator nga magpamatuod gayud sa tinuod nga tabang sa panyawan nga tanom. Kanang mga kaigsuna na tunay karon nga dunay mga problema sa ilang lawas, adunay pagtaas sa ilang sugar level. No, nagtaas ang ilang asukar sa lawas. Naba kay samad nga dugay maalim, aduna ba kay kanunay nga pagpangatol sa imong mga buko-buko, sa imong likod, sa imong abaga, no? Ug usab nini naay mga murag makita nimo nga mga dark spots sa imong liog, sa imong balingkawang or sa mga groin, no? Sana sa mga signs, mga igalagigsoon nga taas imong sugar. Or baka kumasamad ka and then maulian ang samad ang imuhang
3: kupta. Mas piliyon kong masakitan kaysa mag-inusara na lang. No, ay po. Alang ni kaninyong tanan sa tudling sa mga garay.
2: Generate tong red, yun ang pigmentation nga mag-cause og brownness or redness sa imuhang skin para mahimo siyang normal ang kolor. Ang tendency niya na mga igalag igsuon ang musapaw niya na ang sugar. Buot pasabot mga igalag igsuon ang asuk. Ang sugar level na to importante sa na to nga matagaan o pagtagad gumikan kay kinisiya. Usa kini siya sa matawag na to nga posibleng maghatag og dagko og peligro ng mga klase ng mga problema sa panglawas. Ang taas og sugar mamahimong makaguba sa imong kidney, sa imong atay, posible pod nga tungod niini no kaputlan ka og tiil, daghan na kaayong mga Pinoy ang na-amputate or naputlan og tiil gumikan kay aduna sila yung mga samad sa tiil nga dili maalim and then paghuman maggangrene na hinuon, maglagom at ang tendency magka-sepsis and then all ang mahitabo ang kinatapusan posibleng ikamatay. Munang putlo na lang sa doktor ang tiil para dili na gyud mag you know magdaghan. Apa na po yung mga uban mga igalag igsuon nga sa bukog mo igo. Munang bisan pagputlo ni Montein madaot lang yapon gumikan kay ang asukar na nasa bukog. Para po sa mga katigwangan, kung adunay Alzheimer's disease, meaning to say nga ang asukar posibleng na nasa utok. Muna yung isa sa mga hinungdan nga nung adunay mga katigwangan na to nga mamahimong malimtano na adunay problema sa ilahang pag sa memorya. No, kay mas taas na kaayo ang sugar level nga na silang dugo. Araw malikayan, ang pagtaas sa sugar level, timani kanunay mga higalag igsoon nga doon na kita'y SED Panyawan Plus Mangustine. Ang mangustine, inubanan sa atuang kinigitawag na itong luyang dilaw. No? Mawag ka ni mga makatabang para mapakubos o sa pag magnormal sa atuang sugar level sa kalawasan. Timani kanunay nga dili dapat na itong kumpiyansahan ang atong lawas sa diabetes. Gumikan kay kaning diabetes o sa kini sa mga matawag na itong killer disease. Kunya long term raba kayo ni, no? Kundi yung tag-chronic kay delikado yung kayo. Ang pagtaas sa asukar sa lawas daghang ikatanyag nga dili maayo. No, aside sa of course sa mga samad nga dili maalim, mga pag-angkon og problema sa atong kidney, sa atong atay, bisan pag sa atong kasing-kasing ug uban pang parte sa atong lawas. Munang maglikay kita sa sugar, mag-moderate lang ta og gamit ini. Kinahanglan nga at least ang ato ang pag-inom sa soft drinks ginagmay lang sa juices, sa mga kape nga taas og asukar para at least makontrol na to. And of course, dili po na to hikalimtan ang atong SED Panyawan Plus Mangustine. Ang kapsulang ginama sa SED Marketing nga makatabang sa pagtaas sa atong sugar o pagpakubo sa atong sugar.

0: Said Celebrity Kojic Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar og Said Coco Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po ingos ako nga pistingi daw Said Coco kay mo na imay sa UTI abinog UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong gigwan og tiwa sa pagpangi CR kay basin musod dito sa bawol noon pagkuhit nako og tanaw kanang murag tibuok gyud siya nga asin-asin bitaw sa nubog bato mo tin nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi Ralph Serrera na uyo ko dito sa Beggar Siat na balbiliran.
1: Basta tatak, Said Marketing, tatak kining magaling!
3: Said Health Testimonies! Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas, ganaghubag, matod pa ang iyang tinae. Niinom siya, og Sen, Panyawan Capsule with Mangustin, na alibyuhan.
4: Ang pending sa doktor, matong ngubag ang tinae. Og sige ko, ano'y butod.
5: Dili sakit.
4: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo, buntag utu hapon, nauli ang jugo, sir. Makatulog na ko. Salamat, Sid ka. Ayo sa Said Capsule kay nakatabang yung nagdakbo sa mong pamilya.
3: Said Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Said Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
6: Ang Said Marketing Incorporated nga tigama sa Said Kogon, Said Panyawan Mangustin, Said Panyawan with Garlic, Said Panyawan Coffee Mix, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Soap, Said Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Layas!
8: Karon o ugma?
7: Karon!
8: Imo kong ihaton o dili?
7: Agay, patamparos ka o dili? Igo na hinuong ko nai. O niya, mahuwat kang gokdon og sundang o dili.
8: Oh, paamin ako nai, timulayas na ko.
7: Ika-98 na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait.
9: Ay, agad kong ereng oh. Tama!
8: Ay, kabala ka lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
10: Uy!
8: Sorry, sir! Di ara imong iring, lola!
9: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong iring, Inday!
8: Usak kaliso sa kapayas?
9: Mama!
8: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas!
11: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa Said Marketing Incorporated.

0: og karon sa ato sugilanon nga naguluhan. Piya, papaya.
1: Adobo? Lagap ka ang adobo, ho? Parpinda sa tao na li.
2: Kanalay akong gusto. Pero gusto ko nga dili para.
1: Uya, lami mo ng adobo basta parat-parat.
2: Ay, di ko mukha o parat. Di ko mukha o may asin.
1: Oh.
2: Wa ka na sa amo.
1: Ano? Way asin sa inyo? Parpinda sa nang way grabiha sa niyo. Way asin nga. Bida, saan na ng istorya ha, oy? Bisan ko sa taon ka pobres tao. Nagin ay asin sila?
2: Wala gay asin sa mo.
1: Ah, wey. Kaibaw ko. High blood siguro mo. Mahungo mo. Magasin na asin sa.
2: Dili. Wapa ko'y kibati ning akong pangidaron.
1: Ah, wey. Tinood, di pa high blood nga. Ah, sakit mangkali mo mga lutahan ka taon, ha?
2: Wah.
1: Agro-agyo doy.
2: Ay, di ka mo too. Ngaling akong pangidaron karong wapa ko'y kibate. Nabisa na nga akong pananaw, mas tinaw pa kay sa bata nga pa ulang nakakita.
1: Joker sa di kaya ay. Ang ako din klaro nga bata ang bago pang makakita. Makakita ginaklaro. Huwag naraman sa dool ang ilang ang naklaro taon. Ikaw? Iya ha? What say you kay kaya oi? Kao to dia oi? Aday piya.
3: Adun, husto na oi. Ah, iya. Unsa akong palituan para nimo aron makakaon ka?
1: Ay, smile mo nun. Smile, iya. Ay, smile. Sige. Papalit ka pustiso, ha? Probida.
3: Adun, unsa ba oi? Dili maayo ang imong komedya, ha? Husto na. Ipaputos na nato ang sunan aron imong kanon iya.
2: Hey, daghang salamat, apo.
1: Oh, apo. Ay, di na mo kao si Tadun. Siguro na nila sila. Oh, dadun mo si imo? Tao inyo, ha?
3: Dadun, aron ipakaon sa iyang kauban sa bay.
1: Oh.
2: Ay, naginusara na lang ko.
1: Oh, di na ikaw bubit-bit, ana.
2: Bubit-bit?
1: Ha, bubit-bit? Unsaon man imo nga ikaw man kang usa sa inyo niya. Di ka ang mukha o timplado.
2: Ay, ako gihatag ni Piya aron yung dado sila.
1: Oh, oh, oh. Ito ka, bubit-bit ka o niya. Ihatag na sa deni mo, Piya.
2: Nangutan na ka kung mabit-bit ba ko. Huwag miingon kong, oh, mabit-bit, bit-bit raman ka. Mabit-bit ko, paingon sa gawas din ni Skananan.
1: Ah, probisya, may klaro, Piya ni mo, eh. Discuss it, oy.
3: Pero dili mahimong mapauli ka ha, nga di ka makakaon iya. Tingali unyag magutman kas inyo.
2: Busog na ko.
3: Ha? Huwag ka mukhaon iya, busog ka?
2: Busog na ko nga nakasimhot sa baos pagkaon.
3: Na, naunsa na.
2: Dagang salamat, apo. Ah, usaw niya nining mga adlawa, may gasa kausap nga madawa.
3: Iya.
2: Butan ka nga way sagol pagpakaroon inyo. Maghihatagon nga wa magpaapot nga may makuha.
3: Iya.
1: Ako, iya, butom sagol. Tagana ko, eh, kung may badawat pa ko sa umabot.

0: Hoy, sa mga kong kayo tingog-tingog diha.
1: Naglibog lang ko ba'y Adol?
0: Ha? Libog? Anong libog man?
1: Ingon mong good siya nga sa bukid siya mo pauli. Pero ang dapit diin, gihatod na to siya karon, mauusap ang dapit nga gibinlan ako niya sa niagi.
0: Beda, no? Paan ka nang unsa may problema, ana, ha? At dito tigali sa pag-abot o sakyanan, dito. Dito tigali siya. Pag-abot sakyanan, sakay siya.
1: Nagabantay ka nga may niagi nga na kong sakyanan di dito?
0: Wa.
1: Gani. Pero sa itong paglingi niya sa inyong himutangan, kalipan siya, kalit siyang nawaa, dude.
0: Sakay lang tigali to?
1: Pero... di ba nga, di haraman siya sa itong duol samtang nagtabi ta, pero kalit siyang nawa.
0: Astay, sakay na gani! Pugon man ni mo yung uoy. Dungag na si mong huna-huna taon. Napay nanay ni mo nga, musugat ni mo, kasabaan pa karun. Bida, pustahaan pa na ito, kasabaan ka?
1: Na, naanad naman ko anak, guit.
0: Anad. Anad na kasabaan? Nya, playason?
1: Oo. Oh, bisan sakit, ipahiyom ko na lang. Kay ang babae nga mo ay naghimugso na ako, mamasay gusto ka ayong mawa ko sa iyang pananaw. Kung akong dibdibon ang kanunay pagpalayas ni nanay na ako o kasaba, mamatay unya ko o sa iyo, abay. Nya, kisa na malay mo ati man ni tatay kung wa na unya ko.
0: Pya!
2: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sir, panyawan capsule with mangustin.
3: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod isa ka tuig. Nay nakasulti sa kuwa nga i-try nako said panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe sobra.
2: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka na to sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Set Kogon Herbal Capsule. Aduna ka ni Kogon Plant, banaba o makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural o nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta o ehersisyo. Set Kogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan o kahimsog. Set Kogon, lawas bas Kogon.
5: Mahinom lalong pahinomdom ang Set Kogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
2: Kasayuran, impormasyon, giya ug pagtabang. Set alang sa kahimsog. Set alang sa kahimsog. Hatod ka nato sa Set Marketing.
6: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, timani kanunay nga importante nga pag-aampingan kining atong kalawasan. Kung pananglitan ikaw higalang iso, naduna kay problema sa kanang ginatawag natong pagkahilig sa pag-inom sa mga ilimnong makahubog, timani kanunay igsoon nga delikado nga makaangkon kag sakit sa imong atay. Susama pananglitan sa hepatitis. Kaning hepatitis mo kani ginatawag natong inflammation or pagpanghubag sa atong mga atay, kaning atong mga liver nga posibleng hinungdan ini mga infectious nga mga viruses. Apil pa niini ang mga non-infectious agents nga maghatag og problema sa atong mga kalawasan. O kusa na niini mga igalang isoon kaning pag-inom o ginatawag nato nga alkoholikong ilimnon. Kining manggong alcohol mga igalang isoon posibleng makapakubol kini sa atong mga atay, hinungdan nga dili na kini mag-function properly. O hinungdan hinuon mga igalang isoon sa mga dinagko o mga seryosong mga problema. Aron maampingan ang atay mga igalang isoon, pag-Set Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Plant, aduna pud kini siya panyawan o usab aduna pud kini banaba. Mga sangkap herbal mga igalang isoon nga napamatundaan nga dakog ikatabang sa atong mga kalawasan, ilabi na ang pag-amping sa atong mga atay. Imani kanunay nga kining atong atay aduna kini dako nga trabaho sa atong kalawasan. Murang dili na to angayan nga pagkakumpiyansahan nga kini madaot. Imani kanunay nga usa lamang ang atay nato ug kung kini madaot delikado. Pag-Set Kogon Herbal Capsule aron maampingan ang atong mga atay.
2: Napamatud-ang makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginamot sa Set Marketing. Basta tatak Set Marketing. Tatakining magaling.
5: Kung kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami.
7: Adunay saktong kaisog og kapait.
8: Ang kapeng adunay paglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangosteen. Number one sa mga health benefits. Sed Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait nga mulaban sa kalawasan. Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hinimo sa Sed Marketing.
9: Ang sobrang pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, balaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang balaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas og dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.

0: Paamin ako, Tay.
1: Kaluyan ka sa Diyos, anak. Sa iyo lagi ka na uli ron.
0: Mubalik pa ko og lakaw, Tay, oy. Naghatod lang ko ining sudan. Dali. Initon ko ni aron makakaon ka. Si Nanay di ay.
2: Mama, kayo na uli ka na!
0: Nay, may dako.
2: Kaya na uli na ka. Aron mo layas na ka.
1: Mao palang gali pag-abot, imo ng palayason.
0: Shhh! Ano lang tingog, Tay, aron di ka mapagan. Mm-hmm. Kaya rin na ako. Ako pa.
2: Shhh! Marika! Layas!
0: Karon o ugma?
2: Karon!
0: Imo kong ihaton o dili? Agay!
2: Matamparos ka o dili?
0: Igo na nung ungko, Nay.
2: O niya, muhuwat kang gokdon o sundang o dili?
0: Paamin ako, Nay, kay mulayas na ko.
2: Lagi! Reko, pakaging pakadin he. Nagbalik, ha, karon, ha?
1: O niya na lang balik na.
2: Kasi yung balik mo na siya! Dili na ko gusto. Makakita pa ko niya. Lakip na sa iyang anino.
1: Kung ikay pasultihon. Pero kung ako'y pasultihon, ako muingon. May sobra ka na masing. Mahaya mo raon niya kang tanan mong gibuhat sa itong anak. Huwag nag-abot sa adlaw sa panudya. Lisod raon niya kayong ibalik ang baha paingon sa bukid.
0: Mubiyat na lang ko, Tay, kay tingalig. Magwalak na sa dirun. Ikaw na'y bahala, ini ako daha.
1: Sige na, salamat.
2: Shaman na.
0: Anak, Nay, linat ang baboy.
2: Inita sa nabididabe. Ha? Siya kay dili pa kamulayas.
1: Da pa mang masing, ah.
2: Pagdali, God. Aron makalayas na ka.

0: ang mukbang. Uy! Dili man muhunong sa pagpanuktok, bisan way mitubag. Bala ka diya, uy. Dito ko mitubag, kapoy bangon. Pato na magani ko kaon din sa akong kwarto ganina, kay kapoy kaayo. Sakit pa kaya akong kalawasin. Marag na kinanan, dito ko pila kaadlaw ani. Armawa na ning pamuhi po yung akong gibati. Oh! Yapak na! Libre hapak naman hinuon. Dilit naman tuktok. Kinsam ka ni ay. Bata tingali. Biga ni be. Karun ka lang akong bataa ka. Malusi. Anto d'yo karun. Ako manghot tingali ni ay. Karun lang d'yo ka na ako. Onsa bay?
1: Pasensya na. Nagkatugaw ba gawin mong katulugon? Hmm?
0: Ikaw? Unsa imong gibuhat ni sa amo? Ngano ni aka?
1: Pasensya na, pero gipakuha ka ni Boss Harry. Gipasundo ka.
0: Unsa?
1: Hmm.
0: Iing na si Harry nga. Dili mahimo. Kailain pang ako lawas. Magkita lang unya may sa laing adlaw.
1: Miss, gipakuha ka. Nga sa ato pa, muban ka o sarili. Tat-on tagyo ka.
0: Unsa? Pero nga duman.
1: Wakos katungod aron mo tubag sa imong pangutana. Siri na sayo sa imong tubag.
0: Pero...
1: Tana!
0: Uwa pa ko'y ligo.
1: Dili mabala ka. May dakong banyo ang inyong atuan.
0: Manangit pa ko sa ako mama. Pabutan pa na ko sila kay uwa pa sila din.
1: Ay, parehas tang naibaw nga dili ka magamaong mananghit. Kung mula ka o, Amy.
0: Pero...
1: Muban ka na kung malinaon o kinanglan pati ka ang tiyunan?
0: Mauban ko. At na, excuse ako na kay isira ko ng pultahan.
1: Natarantar ka.
0: May kikotsya sa pusa si jacket.
1: Magkaluwas kining saging baunon kun gutumon ka.
0: Saging? Saging rin eh. Saging rin na imong gikot sa imong bulsa?
1: Oh, sorry ay.
0: Abin ako.
1: Abin imong pistola.
0: Wa,
1: dire sa kong bulsa eh. Nga rin kong ibutang muna ako sa kong bulsa. Niyas kong kilin o. Ya. Nire. Kita kayo ni. Saman.
0: Emmy! Tina?
2: Ay, asa ka? Ay, maodi ay. Uban ko ninyo, be.
1: Muban ka? Tara!
3: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagkaproblema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinay nakasulti nako nga mag-set kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mga higala sunda uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubo sa direksyon ni Alan Gulliat na Corda. Spinner Alduin na Corda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Oh, day! Gano ka?
3: Ang akong anak, gidingki. Tabagi ko, kulyat.
2: Day, doon kayo na akong isindya sa kahinginan. Nga mo gamit kitang sedle ni Mitoel. Kay mauni tinuon, nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dinggi. Why lamok na makaduol ni mo kung magamit ka sa Sed Liniment Oil? Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mang why laing liniment oil, matinoon nga mutabang o mupangga na to.
4: Sukad ka ron, kuyat. Mugamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kay dako kaayong gasto kung madinggi ka.
2: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
5: Radio Magbating.
6: Oras, alas 5 y media.
5: Radio Magbating.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
10: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Nya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Nag...
9: Ha, bukid sa kulian?
10: O kato ganing ama nga mo rin na...
9: Bukid sa...
10: Ganing...
9: Sundan?
10: Oo. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
9: ko. Baka ka sa bukid, ikigod ka saka?
10: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga ihaya.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
10: Makakat-kat ko, ah.
9: Tanong mo yung
10: sa mga mga. Uy, magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
9: Sige pa ka nalim mo
10: lang. Sion.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Pilay mo idad.
10: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
8: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
5: Radio Magbating.

0: Rádio Bagbim.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Sad Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Sad Celebrity Beauty Soap na.
5: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
0: Radio Magbating.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Badbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang

0: sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: Hello mga kaibigan, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan na hatid dyan sa atin ng ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Tawag na po at tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang programa. Itawag po ninyo ang inyong mga kwento dito po naman sa ating paladudunan 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Good afternoon, Bago lang ako nakatawag ngayon dyan.
0: Opo, ngayon pa lang po kayo nakakatawag, nanay. Ano pong pangalan po ninyo? Ngayon pa lang. Okay, anong pang pangalan?
1: Si Adelaida Estrada.
0: Adelaida. Okay, taga saan po si nanay Adelaida?
1: Dito po ako sa Maripepe Liti, sa Biliran.
0: Teka lang po ha. Maripepe Liti.
1: Maripepe Liti, Biliran.
0: Biliran, okay po. Ilang taon na po si nanay Adelaida?
1: 83 na po.
0: 83, galing naman. Okay po. Nanay Adelaida, opo, hindi po kayo tunog 83. Parang 40 anos lang ah.
1: Salamat po.
0: Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, siguro. Hindi ko na alam kung ilang taon na. Kaya lang, gusto ko lang malaman na magkaroon sana ng direkta dito sa amin.
0: Mm-mm. Kasi?
1: Kasi wala dito. Mayroon dito. Bibili kami sa mga tindahan. Pero walang, ibig ko sabihin, dapat bagsakan doon sa binibilihan ko ng tindahan sa bayan.
0: Opo, sa biliran po mismo.
1: Opo.
0: Okay. Diyan sa biliran Leyte po, wala pa po ba ng ating rice coffee dyan?
1: Mayroon daw doon. Kaya lang hindi ako makapag-biyahe kasi luluwas pa ako ng nabal. Ay, dito ako sa Maripete sa isla.
0: Ah, okay. Sa Naval, sa Velasquez po kayo nabili, sa Naval.
1: Opo. Hindi, mayroon dito tindahan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yung tindahan dito, iba ng presinil na.
0: Ah.
1: Ang isang box, 220.
0: Ay, ang mahal. Sobra po.
1: Opo.
0: Yan. 40 pesos
1: Opo.
0: Po yung pinatong.
1: Opo, kaya lang, minsan hindi ako makabili dahil minsan wala nang pambili. Wala akong hanap buhay. Pinapakain na lang ako ng anak ko.
0: Opo.
1: At minsan wala rin padala kasi hirap din sila sa Manila.
0: So ang ibig niyo po sabihin po nanay, saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee dyan sa biliran?
1: Sa bayan lang, sa bayan sa isla din. Isla rin yung bayan namin.
0: Biliran Naval.
1: Ano, Maripipi Liti.
0: Okay, meron na po dyan sa inyo pong lugar?
1: Meron, pero doon yan inaangkat sa Naval.
0: Ah, okay. So, ang gusto niyo pong sabihin, dyan na po mismo sa inyo bagsakan para wala ng patong?
1: Sana nga.
0: Parang ganun.
1: Kaso, ang mahal eh. Pero mo, gusto kong bumili ng 25-in-1.
0: Oo.
1: Pag bumili ako ng 25-in-1, hindi na ako makabili ng ibang product ng rice coffee.
0: Opo.
1: Kasi hindi na kasi yan. Hindi na kasi pera.
0: Opo. Yung ating 25-in-1 po, nanay, ay 230 pesos po yun.
1: Opo. Nakabili ako niyan minsan. Hindi ko na naulit kasi ang priority kong mabili ang rice coffee mix.
0: Opo, yung 14-in-1 plus 1.
1: Opo, tapos sana kung mayroon, natanong ko doon sa binibilihan ko sa bayan, kung pwede mag-order sila ng sabon.
0: Mm-mm. Tsaka, yung sabon.
1: Opo.
0: Wala pa pong sabon dyan sa,
1: Wala dito sa Lepe, sa Maripepe.
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries yan, papaabot po natin yung concern po ninyo, nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa mismong bayan po ninyo.
1: Opo. ang ano kasi, manggagaling pa yan ng, ang plano ko nga, Kuya Boy, pupunta ako ng Nabal, diretso ako ng Katbalogan, kasi doon ang ano yata niya ni.
0: Okay po.
1: Eh, kaso, mabiyahe pa ako ng ano, motor patong Nabal. Maraming daming professor eh.
0: Daming proseso. Maraming so, proseso. Ang gusto niyo po, oh, nanay, direkta na po dyan sa inyo sa Maripepe.
1: Sana.
0: Ano po?
1: Mabiyahe na sila dito sa Maripepe.
0: Mm-mm.
1: Eh, kaso, ayaw ko lang kung magkaroon.
0: Opo. Sige
1: po. Pero ang dami nang umiinom niyan dito.
0: Thank you po. Salamat po.
1: Mm-mm. Kanina pa ako tumatawag, makunta ko sana, kaya lang nagliling, walang sumasagot. Mabuti nga nagliling eh. Ngayon, kakain na sana ako ng pananghalian.
0: Opo, opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po namang mga deliveries yan, yung concern po ninyo, nang sa gayon ay maibahagi po, kaya mapaabot po natin sa atin po namang mga kababayan dyan sa inyo, sa inyong pong lugar, yung concern po ninyo. Okay po, nanay.
1: Kasi mayroon dito ng limit. Halimbawa, mag-ano sila doon, sila ng pang-grocery nila. Pagdating dito, magkano ng bindahan nila?
0: Correct.
1: 250 na.
0: Mm-mm, tama. Kasi, tama po yun. Kasi may patong na talaga. Opo, tama yun.
1: Oo. Kaya nga sabi ko nga, mayroon lang akong ano, pagkakataon na magkaroon ako, babiyahe talaga patungong Nabal.
0: Para mas marami na yung bilhin po ninyo.
1: Para marami na akong mabili.
0: Tama. Opo.
1: Kasi mas mura-mura doon, eh gano lang naman.
0: Oo.
1: Minsan lang pupunta doon, at least matagal kong maubos.
0: Opo, tama. Tama, ganun po. Pero ito pong ano nyo, itong lugar po ninyo, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries at baka magawan po ng paraan na dyan na lang po mismo sa inyo malagyan para hindi na kayo, ano, di ba? Hindi na kayo kailangan pang lumabas pa ng mga bayan po ninyo, ng lugar po ninyo para makabili ng ating rice coffee dahil... Opo, opo.
1: Pag gusto ko na pag naubusan ako ng rice coffee mix, minsan pagtago na lang, paano ba ito, hindi ako makapunta doon.
0: Tama.
1: Ay, pero inaano ko, tinitipid-tipid ko para lang magkaroon ako ng mainom.
0: Tama po yun. Tama po yun, nanay. Sige po, hayaan po ninyo. At noted po yan. Nakuha ko po yung concern po ninyo, nanay. Sa part ko po, ito naman po yung ipapangako ko sa inyo. Sasabihin ko po ito sa atin po namang mga deliveries na malagyan po dyan mismo sa inyo po namang lugar nang sa gayon sa Maripepe na para po ay malagyan po dyan para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling nauubusan po kayo ng ating po namang rice coffee para mas madali na po para sa inyo. Ano po?
1: Opo, opo. Ang pangalan ng store dito nga dapat malagyan, ano, Rebecca Store.
0: Rebecca Store, okay po. Sige po, nanay, opo. Noted po yun.
1: Rebecca at saka nasawa niya din Jumbi ang pangalan ng asawa niyang lalaki. Ano ba, Rebecca?
0: Mm-mm. Anong pangalan po ng ano? Anong pangalan po ng butika?
1: Jumbi. Ano ba yung apelido niya? Kasi insect yun eh.
0: Oo. Yung pong ano? Lang. Yung pong mismong pangalan ng butika?
1: Ano lang, yung pangalan lang nila, Rebecca.
0: Okay po. Sige po,
1: Rebecca,
0: nanay.
1: Store.
0: Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa atin po ng mga deliveries ng sa gayon ay...
1: Mga deliveries.
0: Mm-mm. Magawan
1: po
0: ng ano.
1: Madalas may biyahe mula dyan sa bayan hanggang Nabal. Madalas magbiyahe.
0: Mm-mm. Tama
1: sila
0: po.
1: Sila nagbabiyahe. Tapos, pag nakaano, kasi nag-order na ko niyan kay Rebecca, sabi niya, mayroon na daw, kaya lang hindi pa nadating. Yan ang sabi niya.
0: Mm-mm.
1: Hello? Ay, nawala.
0: Sige po, nanay. Nanay.
1: Hello.
0: Opo, sige po.
1: Naputol, nawalang signal.
0: opo, nawala ng signal, opo.
1: Sige, Kuya Boy, asahan ko na magkaroon talaga.
0: Mm-mm. Sige
1: para
0: po.
1: Para hindi na ako magdahil-dahil patungo doon, lalo na kung masamang panahon.
0: Opo. Sige po.
1: Alam na. senior na ako, 83 na ang edad.
0: 83 na yung edad, opo, opo. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at, opo, sige po, nanay, ipapaabot okay po natin yan sa ating po ng mga deliveries, nanay.
1: Okay, salamat kayo, boy.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po, mag-iingat po kayo.
1: God bless you. Bye-bye.
0: Thank you very much po, maraming salamat
1: po. Bye-bye.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po. Magandang yes. Hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Maria Venus ng Oriental Mindoro.
0: Maria. Tama po, Maria?
1: No po.
0: Apo, taga?
1: Oriental Mindoro, Mansalay po.
0: Oriental Mindoro, Mansalay. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Maria?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Okay po.
1: Hindi pa. May tanong lang po ako.
0: Ano po yun?
1: Yung kasi yung asawa ko po ay yung balat baga niya ay parang puntik-puntik na puti.
0: Mm-mm. Napa-check up na po ba yun sa doktor?
1: Hindi pa po.
0: Okay po. Mas maigi po kung mapapa-check up po sa doktor tungkol po dyan sa balat niya. Pero mas maigi po, Nanay, na makapagsimula na po sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Mahal naman po dito, 200 isang box.
0: 200 na yung isang box. Sobrang namang mahal. 180 lang po yan yung isang karton po niya, Nanay.
1: Ang tanong po ako ay 200 po. Hello po.
0: Okay, Nanay. 180 lang po yung presyo po niyan. 180.
1: Ay, bakit po 200? I-try na lang po namin para kung...
0: Pero tama ano. Po ba? Tama po ba yung ano? Tama po ba yung produkto na ano nyo?
1: Opo.
0: Tama po?
1: Tama po yun yung... Gintong dilaw na karton.
0: Tama po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos, ang spelling po, R-I-S-E. Tama? Opo, yun po yun. Sino po yung umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Wala pa po, Kuya Boy.
0: Ah, wala pa. Magsisimula pa lang.
1: Opo.
0: Pero alam nyo na po kung saan kayo mabili. Naitanong-tanong nyo na po.
1: Po. Dito sa hospital ng Udyong Rojas.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Hindi ko po alam yung kung pangalan ng butika na yun eh.
0: Pero nakita nyo na po na tama po yung sinasabi natin.
1: Opo, tama po.
0: Opo, tama po yung sinasabi natin na produkto. Dapat po tama yung produktong mabibili po natin para hindi po tayo kumbaga magkamali kasi masasayang yung pera po natin kapag nagkamali tayo. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling. Tapos dyan sa karton po, Nanay, mayroon pong makikita kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buomera yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali. Kasi kapag nagkamali po tayo, sayang naman po ng ano natin, kumbaga ng pera natin.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede din po ito sa diabetes?
0: Yes po, Nanay. Sa may mga diabetes, pwede po yung ating rice coffee. Diyan po sa Mansalay, available po yan dyan sa R&R Pharmacy, tapos The Generics Pharmacy, meron po dyan.
1: Opo.
0: Okay? Tandaan po ninyo yun para hindi kayo magkamali. At yun po yung araw-araw po ninyong iinumin.
1: Opo. Wala pong side effect yun?
0: Wala pong side effect, wala pong overdose. Opo, wala pong side effect, wala pong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Sige po. Tatawag po ulit po ako kung nag-try kami.
0: Yes po, Nanay. Please, kapag kayo po yung nakabili na ng ating po namang rice coffee, tawagin nyo po ako. At yun po yung ano natin, yun po yung kumbaga pagkakataon na masiguro natin kung tama po yung nabili po ninyo ng ating rice coffee. Tawagan niyo po ako muli at kung meron po or wala, basta tawagan niyo po ako para kung sakaling wala po ng ating rice coffee doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, eh, masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: Kuya Vice Vic Divilla na nakikinig daw ngayon dyan sa may sa Lucena. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat. At long time no see, habang nagra-rice coffee daw sila. Thank you very much, Kuya Vic. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Dodong Kuan po, Calago, taga General Santos City po.
0: Dodong ng General Santos City. Okay po. Tatay Dodong, ilang taon na po?
1: 62 na po, sir.
0: 62 na po. Okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, hindi pa po, sir. Narinig ko lang sa radio yung medyo malakas kasi ang harapan namin sa poultry. Mm-hmm. Kaya nakuha ko yung number. Kaya tawag ako.
0: Opo.
1: Gusto ko yung kung saan tayo nakabili ng pwede makabili.
0: Diyan po sa Jensen. Sa Jensen po. Ano, tatay? Jensen.
1: Jensen po, sir.
0: Okay. General Santos City. Okay po. Diyan po sa Jensen, makabibili po tayo ng ating rice coffee, tatay, diyan sa Esrin Pharmacy. Meron din po sa Rojon Pharmacy and then sa the Jangas Pharmacy, meron din po.
1: Okay po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Narinig ko lang yung mga nagtawag kanina sa Quarejo, kaya nasa harapan ng malaking poultry. Narinig ko lang. Tinuha ko yung number na binigay mo sa gustong
0: opo.
1: Tumawag. Kaya napatawag ako kaagad.
0: Opo, kayo po ba, Tatay Dong? Tatay Dong, meron po kayong iniindang aramdaman din?
1: Paminsan-minsan, pero minsan mawala mo yun sa ibang gamot. Pero gusto ko yung subukan yung produkto ng...
0: Opo. Gusto ko yung subukan. Kasi po, herbal po ito. Wala po itong magiging side effect. Wala po magiging overdose sa ating po namang katawan. Dahil herbal po yung ating produkto. Binubuo po ito ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal, Tatay Dong. Dahil ito po ay pinag-aralang maigi. Napakahabang panahon bago po ito inilabas sa market. Kasi po, pinag-aralan munang maigi para po yung... lahat po ng mga herbal ay hindi po kaproblema kasi hindi po lahat pwede, hindi po lahat subo kumbaga doon sa layunin natin na makatulong po sa ating po namang kalusugan. Meron po kasi mga ibang mga herbal kapag hinahalo-halo mo, kuminsan yan po yung nagigipang problema natin. 'Di ba? Kapag parang ano yan, parang pagkain na kapag hinalo-halo natin yung pagkain na kinakain natin sa araw-araw. Halimbawa sa isang kainan, kuminsan nasakit yung ating tiyan. Ibig lang sabihin, hindi yun subo. Kaya po hinanap po talaga ng maigi, pinag-aralang maigi, dumaan po sa maraming pag-aaral para po yung 15 na herbal ay sumubo po naman dun po sa layunin po natin makatulong po sa ating kalusugan at maprotektahan po yung ating kalusugan. At ito po yung ating rice coffee na napapakinggan naman po ninyo na napaka-epektibo sa ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan umiinom na po nito. Natutulungan po yung ating mga kababayan na maibsan yung kanila po naman mga iniinang karamdaman kasi po ang ating po namang rice coffee ang nagsisilbi pong cleansing sa loob po ng ating katawan. Alam po natin na sa napakahabang panahon na lagi tayong kumakain, naiipon yung basura sa loob po ng ating katawan. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hindi po yun mailabas. At yung basura na yun, na nandun po sa loob ng ating katawan, na nai-stack po doon, ay nagiging lason po yun. Pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman kapag hindi po natin nailalabas yun. So dapat po ma-flush out po yun. Ang kailangan po para ma-flush out, mag-cleansing po tayo, kailangan po natin ng sapat na nutrisyon. Kaya nga po ito na yung ating rice coffee dahil binubuo po ito ng mga gulay at prutas lang naman, mga herbal, nakakatulong po para punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan para maprotektahan tayo at maging malusog, malakas po yung ating immune system. Remember po na ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, kulang tayo po sa yung ano natin, yung kumbaga hihina po yung ating katawan, hihina po naman yung ating resistensya. Kaya po maagad-agad tayong papasukin, madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kapag tayo po ay tama sa nutrisyon, lumalakas yung ating po namang immune system at lumalakas yung ating resistensya. Hindi tayo agad-agad na papasok ng iba't ibang uri ng karamdaman. At yan po yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Sa araw-araw po, Tatay Dong, na pag-iinom po nito, dapat po araw-araw meron tayong iniinom na rice coffee. Doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Kaya dapat po araw-araw.
1: Wala ba yung pinipiling edad yan?
0: Po?
1: Wala ba yung pinipiling edad?
0: Wala po. Dalawang taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Ah, ganun po ba? Ah, sige po, sige po.
0: Opo. At ugaliin lang po natin makinig lagi sa ating po naman programa para lagi tayong informed. Kasi baka po yung mga nararamdaman po natin ay ikinukwento na ng iba natin mga kababayan. Makaka-relate tayo at makakatulong po sa atin para ma-inspire tayo na ituloy-tuloy. Hindi po kasi ito instant. Hindi po ito magic na pag inom mo ngayon okay ka na kaagad. May proseso po ito. Kumbaga, kasi herbal po yung ating produkto, Tatay. Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay, hanapin po natin yung tamang produkto na sa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
1: Marinig ba? Marinig ba ito sa buong Pilipinas, sir?
0: Yes, actually po na napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas po, Tatay, ang ating po namang programa kasi po ito po ay live sa iba't ibang radio station sa buong Pilipinas po, Tatay.
1: Ah, sige po, sige.
0: Maraming sige po, salamat po.
1: Makainom na ako ng produkto ninyo, tatawag ako ulit sa inyo.
0: Yes, Tatay, kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po akong muli para maibahagi po natin sa iba natin mga kababayan. Salamat po sa inyo, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po, sir. Ganun po, mabuhay po kayo.
0: Apo, asahan ko po yung tawag po ninyong muli kapag kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, Tatay Dong.
1: Sige po, sige po. Salamat po, sir. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Bye-bye po. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, medyo maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya doon sa pagdumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 7 in media.
4: Radyo Magbating.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako. Nagparagis ko. Kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban. Ug nanambok na gani po. Karong naghay na tinga. Anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo. Kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis. Sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Adirico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara.
12: Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adrico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adrico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adrico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Siyudad. Adrico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
8: Zed Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
13: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko tiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
14: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Radio.

0: Radio Magbating Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko na maninda ko diha, may alsa alsa bukat, na, dahil palingki. Maligi ako diha.
5: Ano ang maligi ako mulay?
4: Mais.
5: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw karon ay sa mong isbunya sa mong ibat na mawala ay mong matapos sa panawas sa itong doktor na
4: katong ako makasulay ani sulay mo diba mawala mong kakapoy ako bitong bata nga na ako nang uma hindi po iyang inom mo ay gamit niya ka nang ikan sa trabaho padong siya sa trabaho mainom siya ani siya makabuha medyo ni kakapoy ma mo ginapilin pero may nakapalitan Soledad Rodriguez Madaom Dagom.
3: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
7: paragis bila-bila
6: paragis bila-bila.
2: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
7: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang
1: ISO certified
0: din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabi.

0: Good evening, Lotto players! It's time for the third batch of cash prizes. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Saturday night, July 18, 2026. Sa mga hindi sinuwerte kaninang 2 p.m. and 5 p.m. draws, narito na ang pangatlong pagkakataong manalo. Pero this time, hindi lang thousands of cash prizes ang pwede ninyong maiuwi dahil this 9 p.m. draw, multi-million jackpot prizes ng Lotto 642 at Grand Lotto 655 ang up for grabs para sa inyo. Kaya naman, tune in lang dito sa IBC 13, D8 TV at sa aming mga live streaming channels para malaman kung nasa ticket ba ninyo ang winning combinations. And here with me para magbigay ng good vibes is my co-host. Good evening, Jay!
1: Hi, Jasmine! Good evening din sa'yo! At magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga Lotto players. Gaya nga ng nasabi ni Jasmine, ngayong gabi, hindi lang thousands ang pwede niyong mapanalunan, kundi pwede din ninyong masungkit ang jackpot ng ating mga major games. At sure kami na magbabago ang inyong buhay pag kayo ang makakapag-uwi ng millions of prizes ng ating Lotto 642 at Grand Lotto 655. Pero tandaan po natin na sa lahat ng games ng PCSO, only 18 years old and above ang pwedeng maglaro at manalo. At maglaro lang po ng pasok sa ating mga budget. Let us always play smart, play safe, and play responsibly. Good luck po, Lotto players!
0: At para nga mas exciting ang game time natin, narito po ang ilan sa mga Lotto players who will serve as our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
1: Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Greetings, sir!
0: Dito sa PCSO, we always make sure na pantay-pantay ang chance ninyong manalo sa lahat ng Lotto games. Kaya naman, everyday po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng mga naging paghahanda kanina, let's all watch this!
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto players, are you ready to win thousands to millions of cash prizes?
0: Start manifesting the win. Let's now play your favorite Lotto games.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.